0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga, sur Diantib FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Na ngay dundu yalla yi dundu ngandalum ngiram di badali jaam nepp yow la ko nek bun yalla na sayno nak salor yepp farnes ba do seru lor do seru meti ben non sa dong ngay ni fan na guddu ñu am jariñ liku wërsek jop am ren sarax bun fabal soosi seppal nit ñi seddale say murid kudul sam murid may dañe sam murid amin na fay soppe sut mbollem sa bayep fop fan nga mujj fi ñepp ay lay dimule kamil saxal xal mbollem murid yi ñu bokku sax di wax wax ju sax tay dox di gis jumil na moy bu far may yep dolli ku ñepp jog ak faw may yaangi ku bañ ban do ci foon dano wara bolo santu go am xoram ko am wa am sante ñu dolli la ndox te xil yam na waame mucc am anjari buñu sant am len sawat dala mat ni ñun am sam go dul dom mucc waame mayam da fay japp ndendum jambata di bëgg jiin faral sajji lambi cyant te jema hup faral cyant sabb te se lir def ko fu yoon faral sajji yow mi lambi cyant jema hup defal cyant sabb se lir def ko fu yoon ni yag yagati buna wal sa ñortal yow sa salam ne yeen man lepp yeene nga lu yag yagati bul ñaawal ñortal yow sa sang am ne yeen man lepp yeene nga am lu man di bëgg bu jëpp loola jox yit dala xaso jox lu gën loola mbaate kemam yeeso rek kala war ngir am nga jagle bu bu ñepp ngeeju te day jëm na faw kanam daanu mukkati yow yalla la fa bile kaw ak yonnam ba na sam dal nga dol ni ku gem li ngay med ak li ngay deeyale waxtu u jot xamal ni am nga ko am nga wiw nara dem yingitul ak tebet biit asal ñu fo yegulit lu mu jëm jëm asal ca nga jëm yete nga gis nit do gis bu mu ñor te jotul waxtu ñoram na nga bay lum digal te geram ku bay ndigo mu ñor dojele mu ku ngeeram dojele yi wen yi wu fo nek ku fa ndam lu nek am na bara to yegg nak barabam gis loolu bëgg yow waxul ba jot barabam ku xet ba jog jëm ci tey bi yallo amulit mu ñal tewi rek do yegge doyal ko ndaxam serigne bi yalla nu may yegg deug bu wër ci bopam ngeeramam ak dekk ci ndigeelam te yalla nan may rafet njort ak def lu rafet te sante kay bayyi tokay yok faw waka dem te yalla dundal sunuy xol nangu djunu def yaatal nu faw ci bopam may nu deug xolam te yalla nan ubi buntu ngeeram bunu aw itu kep ku de sa dox diiram te yalla jiteli taw fex nga ne lak mbik jebal law te may ni kër yu jak ak ñam te yalla na jiteli mboot ak barke ak gëki jebal nu faw yet nuy talu be ki deram te yalla na jiteli mboot barke deug gëki jebal nu te yet nuy talu be ki deram te yalla na jiteli mucc ak gani mbik jebal nu faw te nu jak safal mu xoram te yalla na jiteli cantam yepp ak yi nga amul jebal nu faw nu def soppe mako xaretam te yalla na jitel lu defa dox di bekkewut jebal nu faw te may degg jepp waxam te yalla na jil xam xam nak yu am bi njariñ jebal nu faw te dakul nuy sa bekitilim te yalla nan may nu xam mbollem lu jombu la xam te yalla nan may nu am mbollem lu jombu la am sëñ bu lay ubbi di rek bi ci ngay niru jox lay deram tek ca ay faal te gallu la lepp sëñ bu lay ubbi di rek bi ci ngay niru def bay deram tek ca ay fonkal te gallu la lepp masef ko deg ci man mara ci batay li ban bala ko man li ban badala ko def serigne bu nek da da jox yalla leuf dese leuf serigne bi jeegal leppam tek te jeegulu fak bañuy joxe ataka kay dox di sakki sarax mu jeegul yagam ak bokam di sante ka jep soxal nañi firi ñepp ak gaayi firi lip ruglo ana bura kat soxal na kep ku sax mo nangu cakkal yor mo nangu bayre bi jeul mo nangu rakke bi yor mo def lu jar jere jep mo boole xam xama ku am sen mana def wenu araf man ca fajj aajo sax te du raf budul ko nak yar waayam dootu woppaka dee budul ko nak yaru muy dekkal ñu deeña ci tëf ab xej ji def nii ca gën ab xej ji mën a def ba noppi nag bañ a def moytu rek ka surus ab xej ji day xam te faf nag mel laf la xamuñ man laf te mel ni mu def nit te mel ni ko dof koo seeru ak xej ji lay wut waaye xej ja jen ku xej ji boo sàgganee xëy daanu mbaa nga tërëf sëriñ bi may nu di deñ goo xam ni am na njariñ ñàkk lor faw bii rek bi ti dolli na mandaw si jox na ma ndee goo kub ak njoganal te may na ma reer leerit xanaa ji la des man si jox na ma ndee goo kub ak njoganal te may na ma reer ak leer xanaa ji la des can rek ka ci jëndam li rek ka ci des fab yu bu rek ka ci des muy togg ñëpp di mus maa ngi di sakku juboo.

0: FM
1: andangaram ni jalan joxe juram andiram ak wa keram suse nu guddu fam wir te am ak doylu ak yunu doy nit ñepp bokku ñe nit ñepp bokku nu rus mbolo yi wut sinu nuy bolo di wut ci keram nuy sant nuy sant nuy santante ay nemelat nu teggi nepp lu dul ndeg dox ci mbeg weye ndeg ba yegg ci yu dootul jeetalef du ca des sëriñ bu mat bañu daasakoo ka bëgg a ngi nii njëriñ lu rëy lañu daasakoo ka laaja ngi nii sëriñ bu mat bañu daasakoo ka bëgg a ngi nii njëriñ lu rëy lañu daasakoo ka laaja ngi nii yàllaa nu jox bii sëriñ ak lii njëriñ na nu jóg te jéem a sant bu wér jàmm nga nee la ngi nii sëriñ bu jaraxëy ni mes jóg dugg àll di wii di laajakay wut ba am téeméeri at ñu ngi nii njariñ lu jar laxasuy raflee ka xiifa ka mar ngir bëgg koo am ba deefaf jot la it ñu ngi nii noo boole nag bii sëriñ ak lii njariñ ci lu dir te kenn réeru ci ay bokkam lu màgga ngi nii ak may gu tedda ngi nii ak may gu dijja ngi nii ak may gu baaxa ngi nii ak may gu sella ngi nii ak may gu wóor a ngi nii ak may gu leer a ngi nii ak may gu dër a ngi nii ak may gu woom a ngi nii ak may gu tuubeef a ngi ab lar bu tuub a ngi nii ab lar bu rëccoo ngi nii njëbbal gu wóor a ngi nii sëriñ bi jox naa la nag saa bopp jox gu rafet teg naa ca it lu ma am saa lépp lépp a ngi nii fasootumaa karabaanee kay werante ci lëf fasootumaa gàntu lëf saa dëgg dëgg ngi nii daaral nu këngati feesal noo ki ndimmali mbég yi deeku gis ak yi deeful gis lu duuf a ngi nii yefal mu fal mu te may nu bi yar ba yar du nu dal teeg ëllëg man la may sàkkoo ka ñaan a ngi nii saytaane moo bon ci nit day sakk wunti liwam tey ubbi wunti loram yàll nan ca yàlla musal saytaane moo bon ci nit day sakk wunti liwam tey ubbi wunti loram yàll nan ca yàlla musal koofuy teral ak a teg foo xam ni yéggu fa sax mu yot la ful la akuk senk ak rey ak lu jubul ku yokki rëccu taxaw dootoo sawar ci mbiram dootoo fexeeti mbégam muy door a gis lu ko dal sëriñ bi dàkkul mu iblis ak loram bala moo ñëwal loram ne ko teggil jëm feene ko xel xam naa la man ñage saa boppam ñi may defaral xam naa la it ñage mboolem kuy seral sama xol tardal nu ciy sénga ki barrière cantuy wér te def ca biiri njëriñ yoo xam ni dal nañu xel musal nu faw ci yokkat ak lu koy tax a def te may nu nag nuy juboo kay jub te faf di jubal jubal nu may nuñu jub ñuy jub nu jub bi juboo tey bokk sax ci ndigal ngay boole ñëpp bégal musal nu ci ndof fegal moom xel mu gàtt mu bon te def mu nit coy yi kuy santu mayam akaful wéral mu may nu wéral ak gaay wér yu wéral ak may gu wér cëng bii rek biti boole nu fal mun ñëpp takkal nu ndombay tànk fawute leeral nañ nag sunu digg ak yow ñu far mu safal mun ñëpp takkal nu ndombay tànk fawute leeral nañ nag sunu digg ak yow ñu far mu safal safal nu sàpp te may nu fan wu guddaku yiw mun noo ngi lay sant ndax yaa mucc yaanu musal na cant ñëw ñëw gu seddub xol gu àndaku yiw te fekk siw yiw te sarteeku yiw ak sunu mbég nag cant ñëw ñëw gu seddub xol gu àndaku yiw te fekk siw yiw te sarteeku yiw ak sunu mbég taxan ko benn nu gis jébbal nu faw nu jël loo xam ne lii nar na koo dog loola jàpp ko dog lu jam ci nun ci nga neela mbég lu koy xal a dog dal nuy dogal loola tis-tis yët mu cant gu mag loo dog mu dog loo dogul nag kenn du gisu lu ko dog dogal mu luy dog sunuy mbég jox nu dog bu nu log

0: njariñ dal koy wëtal ci sunu mbolem njariñ yépp ñëw seen njariñ bañ a gag yaa nekk sëpp di dindi kay defit lu la sax loo bëgg def doo ca am koo cay xalaat ak a nekk. Mbolem lu nuy bëgg kuy bañ ak ku bëgg na am lu nuy bañ it bu mu am yaa dàqa ñot di tesek ñodil mu tey aajo ji nuy aajo léegi mu ñëw dangay tegal nag lu koy tee ñëw mu wàññ ku teg ku nekk law na la ak mboolem yëfam yamu yor yow loo dogal ku ko bañ aw nag la mat na ni ndik koo bind sàkkal nga kom nos saytu nos bate koo fiqum nosam mu ni jaasit faw yaa mata wet fiqal nosu kunu aajoo gis mu fas ni jalañ di sant faw wakanaa moo jaalu xew ba ma jóg na lépp lëf lu nu saf ak képp nit ku nu saf xëy-xëy mu sell mu lor nikul ni jaasak mbit koo xam ni nee na murit laa mbaa mu fas ko na jóg te dig lu wax jile may wax ndax mu làq ngërëm koo xam ni nee na murit laa mbaa mu fas ko na jóg te dig lu wax jile may wax ndax mu làq ngërëm bësul taxaw na te tey ji yaari gaay a ngi nii ku nekk a ngi peese tey yokkal parey xaritam marel dafay peese ban bay peese kuy wuti ndam na jox morel gerte jox nag ban ba ay dërëmam ku peese nag fa morel jóg teg gi ban ba diwi yor xaalisam fu mu jëm doo seeru muy ami ndam ku bëgg gerte ci tool ak gaayu nangu diwi na jox sëriñ bi le ren ngir yàlla mépp mbayam ban bam nawet la bu nangu a nangu loo ji mu sax te loo jiwul kat du sax ruujal lu bon te jigam ñu ngir wootee ka dundal diine nangu yu te dëddu kër yile ak jurii te jëm fu mu jëm naa feq baaxul te naa feqe kanaa sama nday ak naa samay bokk ak kër gi matee mën a dem ku gëm boroomam nday ak soxnaa ki baay ak ki jur dee mu dem ku gëmul wax jii na laaj ku xam moo jaaku nday ak i baay ak soxna dog ba demul bu dee luy lay sangam bee mu moy ndigalam kuy topp bakkan ak i bokkam ba dee dana xam ni yàlla bindu ko ngir bokkam ya ak bakkanam mu daaralantee ki baay ak nday te jaamu ji yow ka bil baaya ki bokk nday ba làq ngërëm jóg defal saa xarit bii nag lu ñëpp di gis ngir ab xarit ku ko am war koo defal lu ñu gis ma jóg defal saa xarit bii nag lu ñëpp di gis ngir ab xarit ku ko am war koo defal lu ñu gis ma joxal la fi dénk tey ji yow Mouhamadou Guèye boo xam ni moo gën ci yow fopp yi gée maki sax natal bakkan bi farloo farlu yow ci ndigal nuwal ci yàlla sa diiru dund rekk mes ak dund yombul yombul ëpp naa ko elës na ngay waxu yi wa kay diglee ka def ak a fas jàngal te jàngle nga jàng lee gën a rëy ak fay fay ga ku dul muñkat bu rëy du ko ku mën la muy faw waxtaan ak dox ak gisu doo am ci yàlla lu ñuy naw ma waxa ci lu fét ku mën la muñ faw waxtaan ak dox ak gisu nit doo am ci yàlla lu ñuy naw maa ko wax ci lu fét yow sa murit na rafet say papasit na rafet loo man di wax ak def fawit na mel ni wurus te dëgg waxtu jot tuubal te sant bu wér ab lar bu di tuubalu sangam di sant du rus te lar bu nekk ma ngaa ki may ma ngaa ki muyit te may ya sant ca des muy yépp tuuba ca des dekal di sant ka muñ tey rëcc lépp bon ndax yàlla ngay waaju doy may te set ni welas sëriñ bi nanu may ak mucc may nu njariñ ak fan wu gudd ak wér teg ca na di nu wis Mouhamadou dénk baaxi jàpp rek ka ci des yàl nay suw yiw di saw yiw tey te xek ku ko gis na futwaa may yu ànd ak barke xëy ni yërit rangoo ñi mboolem ñi nuy bañ ñëpp xëy ni yëreej nukki waa may yu ànd ak barke xëy ni yërit rangoo ñi mboolem ñi nuy bañ ñëpp xëy ni yëreet raw ñëpp gën suuxal ñépp dëkk ca kaw tañ mante xam guddu fan am lépp sotti ca leet ñu ñëpp boole na jo yi waame jox gu rafet ni wéte saa sunu jot gis ndég mu rëy ni meet xaral nu baaxati xar baaxay sa mbir xaratil jàppal nu baati nga boppam paxar ko xareet xaral nu baaxati xar baaxay sa mbir xaratil jàppal nu baaxati nga boppam baxar ko xareet ku nekk naa ci kay yéemoo ka muo ñàkk a gëm tey sant kay soowa kay saabal baxaw ni tareet te def ko xar baaxi jàmman bay yu ay bañ a am te ñépp ñeenu ca bay booloo ñëw dinu seet fukcant nekk ak njariñ ak barke ak sa ngërëm al bu set da ku yiw ngir yàlla nee ku seet te bal ci num faw biirak bi ti fal mu bu wér te def mu faw ku deeful wax ci lenn tideet fegal nu kuy gantu faw a ngantam ak xadadam notal nu ñoddil nu kuy bañ nga wàcc ci mu wéet ñoddil ni yiw faatoo na njariñ lu nu raw dal di ñëw ku nu faatoo nit na xëy ndareet safal faw ñu suukar ñii di maj ca ka bég ñay it di meccoo ka mer si num tu nit ñi lu séet saytaane laa jublu ngir suy gis ku am mébétam mu dal di gàññi barangooñam yafaf ñu yëréet mboolem lu daa jafeñan mboolem lu daa tewu nit na yomb faw fi nun bar yépp ñëw ni ñareet ni sa digg ak sëriñ bi naa sedd na xol ni diggam ak yàlla merit sedd na xol sëriñ bi am na la nga am ko bu rafet am na boroomamit mu am ko bu rafet boo ko gisul muy jàq kay tiite kërët bu ñu la gis ngay jàq kay tiite kërët koo nga bu wér bu daanu wul doo daanu bu daanu mukk sab sëriñ du daanu loo mën di dégg ciw ayag lu dee fi bañ dana la moy teeg ëllëg dal ña la bañ déefu la gantu sam nawet du gantu doo ñàkk mukk doo dajee ki nattu sant la war sang maasa ngi jajja ka gor ñu may la faw dex guddul farati far sant la war sang maasa ngi jajja ka gor ñu may la faw dex guddul farati far foo mën a tee nekk mu def ngénd lu rëy dëkk bu am ndox ak dugub faw mu rëy foo mën a tee nekk mu def ngénd lu rëy dëkk bu am ndox ak dugub faw mu rëy jamkat bu dul mooye ngee saytug fital gu ñu sox tarab yu duufa ngi niilee ñépp am lu ñu set na njortu yépp rafet xel yépp dal ku ne bég biseenu jàmm ku yiw tey farlu farlu gu sax bu njortu ñaawati bum xew génn lëf du nu dal lu dee fi bañ teggi nay wéy faf ni meng ci pax akcant war na mu ngir jànkat bi day jami lor di jam njariñ lu ci jóg boppam ba toñ ni rajax lorang njariñ lu ci fëx muy faddu ñépp di gis njariñ du raw lor du ñëw bii dan na yàll na fi sax moo nuy fegal rabu lor moo nuy mayit rabu mbég buy dund ñépp di bénnuy dund lëf baña nax fu lor ni ñokkete muy tequb soxam mu ni mes faas njariñ feeña muy ñu dee kafab dina jox man génne naa ci lu dul yow faw tabbi ci yow te génne naa ci samay mbir lépp lëf lu la moy man génne naa ci lu dul yow faw tabbi ci yow te génne naa ci samay mbir lépp lëf lu la moy sakkal ma nag pexe maa ngi aw ma lëf lu la moy te bëgguma am lu dul loo xam ni yaa ma ko may setal ma wicc ci mboolem lépp lëf lu la moy setal ko wicc ci man def ma murit bu la doy sunu diggante na gëndoo benn feeseni des te leere nañ ñi ni bëccëg ñuy bërëx bañ a fay na buumi cant yi wér yoo xam ni yii duñu dog tukkee ci yow ba ci nun muy sant faw waka ngoy ngëm naa ci yow mooy ci yow jëm naa ci yow ja ci yow ya man te yow rek la def lo defal malu reuy neena yalla lula moy muñ na ko muñ bu rafet wonna ko am doddu xagn ko xar kanam ne la day yow rek la defe tay fatna la fablu la moy dañ ak te bi ti mu genn ak mer bi gagn ke wi ku ñak la ku desetul leuf te beuguma leuf ludul yow ak sa ngeeram fessel nu delaki may doyul nu wallis nit doyul nu wallis yef te may nu te nu nga neelañ beg budul xama day tek eleuk ci ñu fuy aajo ka soxul la fajal dakul nit luy waral ni dox di mi naka lay mbolam sunuy aajo ak aajay ñu tok ci nu fajal ni yep te dakul ñep ti sa ko ay mbolam ñi lay top seeni aajo fajj ko bu wër te dakku gep ta fek luy waral ni te moy yow yalla wam serigne touba mu tedd ma tay tamay ni ci leraku cheexam begal lu nu sax ngir yalla wannuko wan koy tax nu sant mu beet ni bokk sant ka be yonen do bole nu sax serigne bi yalla na sax xol sedd guuy ci nu te yal na mbolem sunu xol sedd guuy ci yow serigne bi yalla na sax xol sedd guuy ci nu te yal na mbolem sunu xol sedd guuy ci yow ñu ñepp yal na mu sax ci jup te mel na la sax ngay sant saw ci nu muy sant saw ci yow sedul ni ci ba mu toyal xol yi xeppati nak ndax ñepp doli ku gem xol yépp jublu ci yow nay mbeg di tukke ci yow mi saw jëm ci ñu nay mbeg di tukke ci ñu saw jëm ci yow may nit jubo faw ko soppan te deug gu wër te may nu ngir yalla tawfiqit bu yemu ci yow banal perek sunu digal yow ci wi ci yow di wali ñew ci ñu muy and delu ci yow fessal mu del banni rembat di fessalu nit di mucc kay musle tay yokko ka yokku ci yow yag ci adina bo yagge ci adina yow ku nekk am betam nit ñepp sant ci yow yagal te yagal nu yow sa yag am na njariñ yalla nga yag nu yag ak yow te dekk ci yow yeesal nu pekk te yeesal pekk nag sunu ñun te yeesalal pekk mboolem jaay topp ci yow may nu daloo bu nu boole kii sagara yi nu yor bàyyil sunuy sagara mun ñii te dolli nu yow yow mbàkke ak def nga teg dex lëf du tax mu tilim sunuy moyeg sunu bon bon yépp xañ na ci yow bu jàpp mursa njaambur di ci nun yéram te mun ñépp fartabal bu sël ci yow loo def ludul jàpp sa njaambur ci nun mu woya loo man di def ak wax yaatal mu faw ci yow ubbil nu ngir yàlla ak yonel unti ngërëm ñun ñépp nuy aw ndigal delloo ka sant ci yow xalal mu xallu tukkee nag ci yow ba ci nun nu yow ca xallu wa ànd ak xol yi sedd ci yow luy tax sa xol ak sunuy xol sedd ko bu wér sa xol ni guy ci nun sul xol ni guy ci yow luy tax sa xol ak sunuy xol sedd def ko bu wér sa xol ni guy ci nun sun xol ni guy ci yow suñ bi saa xol bi yow mii yaa ko dëkk bu wér saa xol du kër gu la moy saa xol du kàllu la moy bu gént dénkee ma gis man mii nga yendu fi man te buy soyit nga fanaan man ba guddi gëwi yow laa di lamba ka daj yow laa di laaja ka wut yow laa di jeex a ka for yow laa di takka ka way yow laa di seet a ka gis yow laa di bant a ka xëy yow laa di xool a ka ree yow laa di sant a ka roy yow laa di dégtalu nit yow laa di bantu sa xet yow laa di xaaru desit luy des fabal di ma may yow laa di topp a ka gëm yow laa di yéem a ka naw yow laa di saalee ka jëm ngir yaa di waaja ma doy yow laa di yor fu ma jëm yow laa di jàpp a ka yor yow laa di jox lu ma dul jox mbàkke baay a ki ndey yalla takku sa mbeg ngir bëgga jot sa ngeerum yalla di daw kula moy yalla di daw lula moy yalla di takku sa mbeg ngir bëgga jot sa ngeerum yalla di daw kula moy yalla di daw lula moy ni dajé la ke seddu xol te seddu yaram te seddu bëtt reey fi mbolo mepp bëtt ko ne li ni dajé la ke seddu xol te seddu yaram te seddu bëtt reey fi mbolo mepp bëtt ko ne sëriñ bi farna yaatal fam boole bu wir ci wa kërëm farnu sakkal asmbarab sunu ne yalla nu bëtt ak mbik yalla nu bëtt ak may yalante ga yanu da ñaawal ñu xam li nu ne mbolem ku da bañ nu am ab lampu jant ngi ni mbolem ku da bañ nu am ak bën mu geej ngi ni alhamdulillah rawna muccina pexena amna limay sakku bi rek biti walu gune rawna lu bon lama da daw jot ngeerum sama da daf jitu ga ya ma da raw tay mbegum fuma ne jamak tiranga ku yiw ak ben mu andaki ndam ak barke ak bayre la lambo ki may yu gene seen bi def na ma faw dex barab bu mané ñi nana kay futa kay duy tay yano kay yane dana ko sakul ngeureum ak xol bu sedda ko fan wusut ci fan yep ak ndolen lu epp lu ne mbakke yalna fi yaggan jep waju ko gem duko isiyara ka dolli cant waxtu ne te mbakke yalna fi yaggan jep waju ko gem duko isiyara ka dolli cant waxtu ne fesal na kari yep del ak jur gu lew ak nit fesal suni khalaqub kham kham kile matane balem serign sangi saf ay donga ngir ñu mel total na mbolem ku reey suxal na kep ku ne mbolem serign sangi saf ay donga ngir ni mu mel total na mbolem ku reey suxal na kep ku ne.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tiener FM et Lerke FM.

te do teud la nga daan def lepp lu taw ji metti metti nga diko def te do ci wañi dara tax japp fas bi mu fas ne dafa wëlerenté ak suñu borom ne li muy def da fay koy yok waye du ko wañi mukk tax suñu borom bëgg na koy yok wala nga yam ci li ngay def waye wañi gëna lu ko day wañi nit ki ni waxé né nit bu amone ñeen fukk ak djublu ko ci yalla amul benn xefinu beut bo xamné wëlbeuti ku na djublu leneen waxtu wo xamné wëlbeuti ku na lu tollo benn xefinu beut rek won gannaaw yalla limu am ci ñeen fukk at yoy yep liko raw ci gerniku bobu mo won gannaaw yalla mo gëna bari ndax na nga gëna jégué yalla rek sey mbir gëna reey lolu nak kon dund gi xamna façon dund yu doon dund bimu demagul ci geej gi bimu demé danaka amna ci sahir rek yeneeni metit yu romb lola waye fekk na mu tam metit ba dara dootu ko metti tax bëgg gi mu bëgg yalla ak xam gi mu xamne li daf koy jox yalla li daf koy jégel boromam li daf koy jox ngeureumam lool motax kon loyuma limon mudi ay nakar ak tis boole ci diko won lu musib rek lu musib ci walu diine ak lu musib ci walu tabia mel ci xamne sax do lu ñuy mëna netti ci mbolo ci chaay chaay go xamne ñiko yobbu fofu mom lañ doon def manam rek ci diko won lu mu bëggula gis diko won lu mu bëggula gis ba mu nakari ko nakari gop mu delu xalaat nak ne ay ñi kat li ñuy def lepp kat li muy bon bon ay malaika ñoo leen dolel te ñoy yëkëti seen cër yi te malaika yoyu dara la lu leen ci li ñuy def mu dalal xolam xamna xéetu tox toxal bu nekk xéetu metital bu nekk def nañ ko ko amna ci biir tukki bobu ben magazine bu yaatu bo xamna ay soldat rek lañ ca def ñu boole ko tek ko ci seen biir seen sangara ci ñu diko burutu mu diko dal diko tour di wax seen chaay di ciow ngeene ko xamne ki day jang alquran di sikartu yalla di julli ci yonent ngay ciow lu bari ba nga xamne da ngay war ne li lu ko waral waye nak lima waxan tank it ki day tollu fo xamne dara dootu ko tankal melna tax dootu ko deg do fi deg dara ludul lu jëm ci yalla leen lu mu meuna doon du ko deg non nga xamne non lañ ko daan wuté lu ko nakari set lu mu bëgg itam ñu di ko xañ wala jafélal ko lool waye du tawat mukk du tawat ci lamiñam du tawat ci xelam du tawat ci xolam du ci batim du ci zahir sun borom bëggul xaritam di tawat yonte yalla zakaria alayhi salatu wassalam bi nga xamé né yahudi ñing koy daq bëgg ko ray mu dem di daw ba sori iblis soppi ku jëm dogalé ko né ko yow loy daw di sonal sa bop yonent nga khalifa nga waxal garab gi xaral mu xar nga dugg ci ne ko tejul mu teju bu ko defé duñ la gis mu ne ah wax nga deug de garab gi xar mu dugg ci bir na garab gi tejul fekk bimu nan garab gi tejul iblis japp na ci laf mbum mi bimu ne garab gi ne kep mo ci laf mbum mi na lacc ci biti dañ ko faral daan waxe rek di gañu biñ ko gibé ne len kay len mu ngi fi gis ngeen mbum ma ngi ni mu ngi ci garab gi ñu dem fa bi si tambalé ci bop garab ga diko siyé biñu accé ci xol bi amna lu mu doon bëgg wax ñen dafa doon bëgg wonk waye dina dafa am lu mu doon bëgg wax sun borom yebal jibril mu dik ne ko so wonke wala nga wax ben baat wonk bi ñu ci diglu ben baat lu mu neew neew boko waxe rek ñu force tour ci diwani ñi sun borom gëna sopp joge na ci lolu bi nga xamé ne juñ ji rek la daan waxe lu jitu lolu motax ñu boole ci ponki tasawuf isharatu li zakaria ni ko señ bi waxe ñu ci djiblu kon sumtu waaw jambat sun borom dafa haram te ki nga xamne dafa nek daiman fa sun borom nek ci hadra ba su tawat su jambate dal rek xamna ne ak tew gi mu tew fi xelam ne lepp lu am sun borom bu jambate day mel sun borom lay jambat te jambat sun borom lo haram la ndax ñom aka neexon sax

0: Batu jamu bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
1: Tianti BFM
2: Mbokk yi sunu batu jamu tay ñu ngi ci andak Serigne Modou Mbacke mom Serigne Abdul Salam mom Serigne Massamba Serigne bi gis nañu adina bi dafa xawa jaxoso xol yi gaawa jog tay lu mur xeli yomb Radio Tianti BFM ak ciñaram de radio bi wote jamu ak jappelenti wolontu gu andak yakar japp ni jamu de bokku na ci likoy safara Serigne bi no gisse jamu ak nu meuna def bam
3: jamu moy lepp fu jamu amut dis fu meuna liggey dis fa mana jamu yalla dis fa mana doxal dara kon jamu li tax l'islam di jital jamu boy nuyu nit ki sax nak dang nan ko yalla nga nek ci jamu assalamu alaykum yalla ne jamu nek ci yow aljana je ñu jëm lañ fay nuyo moy jamu ndax yalla neena tahiyyatuhum fiha salam neena wa aljana bu ñuy nuyo dañ nan assalamu alaykum kon jam moy lepp fu jam amul des fa meuna jam yalla des fa meuna liggey kon nak jam joju li ni koy may nak moy bi ci ñeuk nango jam yalla bok na ci li joxe jam ndax fu ñu jam yalla kat jam du fa meuna ndax kon jam yalla bokk na ci li joxe jamm liggey liggey dana joxe jamm ndax buñu liggey ak ñak wañéku ndax pauvreté da fay jëmbat ñak jamm ndax nit ñi bu ñaké rek nek ñu violent moy ñu soxor kon liggey bokk na ci li soxor jamm yalla kon jamm yalla ak liggey ñaar yoy ñoy soxat jamm kon nañ gorgolu ci ñaar yoy di baral ak tiant sen chali sen cheikh tabarakallah am ngi liggey am solo ci yoon wi bokku na ci sen jumtuway bi ndax jumtuway bi mi ngi leral lu bal ci njangalam khadimul rasul tayit lol moy objectif sen cheikh leral njangalam khadimul rasul te lol dafa am solo parce que jumtuway warul nek rek luñuy bazar dañi mais dafa am wara am objectif objectif nak moy leral njangalem khadimul rasul amul benen objectif radio jant bi lolou moy objectif leral njangalem khadimul rasul ba taxna lolati mang ci def ay pas bo de xol personnel bi tabarakallah personnel bi amna solo ndax ñi ko constituer ñi ci ne am ñu xam ci yenen tarikh lañ bok ci ñi ngi ci biir jant bi kon lolou sen cheikh ci ñi yaatal la bok damay wax ne ñi yaatal message sen touba sen cheikh ali ci la bok kon yalla nako yalla doli wer te sa sam ko ba limi yene lepp mu agale ko wassalamu alaykum wa rahmatullah
2: jerejeuf serigne modou mbacke mom serigne abdul salam mbacke mom serigne massamba mom lañu andalon ci sun batu jamu tay kaddu yu leer ta am solo lol depo ki njariñ li dess moy ñu ngi ñaan yalla ñu yalla defal deggu andok top ñuy wax jamu di jëf jamu ngir ñu mëna am jamu ci barke khadim rasul benen batu jam ci yonen waxtu mbokki jangene jeuf
0: batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
1: tiant BFM

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله حسبي الله وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله auditeur yi baye xel di bégué di wétliko radio Tiéñer FM Dakar 88.6 wa ñi baye xel di bégué di wétliko itam 95.2 ci diwanu Touba ak 94.6 Lergue FM ci diwanu Louga ñom ñep ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyara di rafetlu seen and ak nun delu di sante ga santati yalla mi bur di borom yalla mi nu bind delu jëmmal nu katanal nu te kenn fekk ko ci waye di julli itam ci sangup sang yi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sante ka santate sunu yaakaari tay ka lak cheikhuna ahmadul khadim way di ñaanal itam cheikh mohammed muntaha mbakel khalifatul am sunu borom yagal ko lol tamay ko wer di nuy ñep di ziyara ñep tuarkala delu ci wat seen jotaay bi nga xamne mom lañuy and ak yeen muy waxtaan ci diine ak jamono tuarkala waxtaan ci diine ak actualité di ci and ak al oustaz mam cheikh lo ni ñu ko baxo do xole rek al khamis bu jot ci waxtu wi le 11h japp midi ñu am yene nak ñewat and ci ak yene tuar kala waye tay nak mom tombe ak bëss bu am solo ci ñun bëss bu mag ci ñun muy benn fan ci wër wi nga xamne ci ne modi wëru safar nak mom buñ ko waxé rek fa tabarkala day daali yaatal day daali matalé seuk ndax nekul ne benn bëss lañ ci am waye man nañ ne wër wi lañ ci am rawati na nak li commencé benn fan ba fukk ya ak juroom ñet xamna nañ ci gëna yaata légui waye balay lolu damay baye al oustaz mu nuyo ak mbokki oustaz ñu ngi lay ziyara
1: wa ñu ngi dëdël ziyar sey ibrahim di la santu bax de le gërem di sante yalla mom mi ñu baxé mayat ñu del ci wat fité tay comme ñum daan may ñaan yalla mu dool wër dool li xéewal dal tawfiq yak ko ant bak señ touba ñu auditeur auditrice yepp bawo ñu kenn kala hada rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli biñu sante yalla julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nuy nañu ñepp ziar nañ len ñu ngi len di ñaanal di sak ci yeen ñaan yalla bo ñu defal tawfiq
0: amin
1: biñu jittale ci nuyo bi serigne muntaha mu cheikh ahmadul bashir non lay nuyo kilifa diina ji di nuyo serigne cheikh mu serigne ali diko ñaanal yalla yalla sam ko defal ko wër defal ko tawfiq
0: amin
1: man na li mu naan mu agal ko jamm ñu and ko ak mom ba mu naalat yeneen naan di ñaanal sama serigne alhaji mamadou mamu ñang diko ñaanal yalla yalla waye fa su ci kom xaraka aljana non lay nuyu al imam serigne afiya ñang serigne cheikhna bakka abdul wadud serigne bakka abdurrahman serigne sam biso al imam serigne basir diop di ziaré serigne mohammed dan bakke mu cheikh ahmadul murtada serigne abdullah fall di setu mam cheikh ramal fall serigne murtala mbakk ca nga ñax jeng serigne jili mbakk mu serigne mbakk madina ca mbakk baragay serigne babakar serigne mansour serigne tierno basirou tal serigne cheikh ma ibrahim ñu sang borom xolafa yeb di ñaanal tamen way dawe yalla way fa su sen ko xaral len aljana Cheikh Ibrahim ma ngi santar ba di nuyu Ablaye Samb Touba
0: jerejeuf
1: coordinateur Seigne Cheikh Lo fele ci Louga Aliou Ndiaye Sap Marakhib nang koy ziar Sidi Sen nang koy nuyu amna ba ngi baye xel Khadim Sow gën nañ ko deg de
0: Khadim
1: wa Khadim Sow duggal way sa sa waji wa koy ziar ba ak kef ko ñu baye xel Cheikh Ibrahim amna ko ñu jaxar la kaddu inshallah
0: jerejeuf yaw sas ci nuyo bu yaatal bi matale bi sa tay mom ya ngi jambar tangor waye ma ngi gis mbekté sa kanam de
1: wa xam nga ni nga hay bis tay bi dafa neex lol ci mouride wala julit yepp ra rawati no mouride
0: wa rawati
1: man magal xam nga dama ko bëgg ba nga xam bi man biñu duggé heure bu haram rek tabal da waxtane bagal
0: wa
1: war tay ma contane lol la duggal tay mbekté
0: ñu am duggé mu haram do ñu may sax ñun waay ñu na ñun da nga ñuy tepp dal
1: la Allah sax rek kéré wañ de wër bu haram tay tay le verre far la ko diko Ablaye ya nga waj bagal mun wa ñu ci war ko gëjë res la wax mo xam na sax ba kay soñ xam na ko waye tay big dal lo rek yalla
0: neesal
1: rawatu mu tambe bi ci alhamdu ji di émission ma sha Allah sante yalla rek

0: ñon dana ñew ci nak niñ koy défé ni ni waye comme rek ci soñé la commencement
1: waaw waaw
0: yow ci bo ñu doon baxé né nga japp né non lañ ko wara wajalé dal
1: waaw
0: wala buñ boowé niñ ñek non lañ wara doxalé ak ñom ndax jarno ko jëru ko waye bu démé ba amit nan lañ wara def ak ñom
1: waaw man japp na ci c'est vraiment jarno ko ndax dañuy wax né mbir mo gis mi ñew rek dañ ko wara wajal ngir fatlu war nañ ni lan moko waral ak nuñ ci taxawé ak ak naka lañ ko wara défé kon defini mom def gi man rafetul nako leena dama japp na buñ ko won def nak ndax dañu gis ci koñ bo xamni day am ay kurel comme nga gisé ci koor gi kay di tangal fe café te buñ ko bolé won mu don ben ci lay gëna am solo ci lay gëna yaatu safar tam dama gis ci ben koñ tay ki safar suba ke safar ta danaka liñ cey def fef moy dan ko Mumbai rek la waye buñ ko bolal ñom ñepp ci koñ bi ñu ni dañuy wajal magal ñom ñepp ñom ñu bolé lañu am mo xam ñi ko na man tal ñu wut sen bass defal ci sen café am solo amna ñi sante ci ce café day and ak beñé ñu bolé ci beñé def ko ci imbus won nit ñi mo xam buñ jullé takusan wala buñ jullé tunis ñu dajé jang khasida djel ben borom xam mu fatli wat len lan moy bis bi ngir ñafa dajé ñep buñu neme Touba xam nak lañ fara nekké waye safar yi may gis mu waxtaan ñaara du fa am ay ci karafay am jang qasida tak seen digu waxu dama ko ñew suñu safara mo tok demb koñ bi ak yoy xam yoy tam man xam kon day melni mbiru aduna suñu safara tocc wala ñi def nañ nañ dem xol bu suba nañ def lu gëna graw lool yoy yep man na ñak aussi luñ ci finance ci xaliss yi may gis fi kaaso mo nagn ko dajal yob ko Touba
0: nag yek
1: agni parang ki sama dañu def ndeki def agni def frère amna ci ben kurel bu am xeyna sax jot buñ ko mayer nañ and ak ñom ci mission daayere yi deg na ñom rajab ki safar da naka ñent milliard nañ ko jëf da nañ jënd ñaar nak wax liñ ci def lepp da day mat ni 4 millions le 4 millions nak ginaaw ñu bok fu ñu dal buñ fi yobbo Touba yakar la ci deg na xewale dal ana def fi 4 millions bo def fi do yobou dara wala la nga yobou du mat 4 millions tamit deug yalla gis na dal bakkan dug na ci dal
0: bakkan
1: dug na ci
0: ma sha Allah jere jeufal oustaz wax nga do am solo muy wo borom xam xam yi ñu wax len ci magal geek yu mel non fofu la bëggona duggé ak yow al oustaz ni nga waxé ben fanu safar la tombel ñi wax magalu Touba lo gis nak dafa am sabab leg nga deg sax sababu zahir ak sababu batin xeyna danañ ci dugg ci ñaar yépp waye mam cheikh bo ñu doon fatali tay ni nga xamne modi sababu magal gi ci bu zahir bi nak
1: masal c'est ibrahim borom xam xam moy laaj borom xam xam moy laaj lu xam laaj ci vidéo dañ di ki di laaj li laaj wa gëna xam dafa am ñaari sabab moy li tax mbir am ci wolof bin ne sabab dina li motax mu am comme ñaara bin ne taw li sabab taw bi dina xini bu xim ngi ci xini na ki dama man na taw kon xini wo mo sabab taw bi waye nak ki ko def lepp ko may borom bi subhanahu wa ta'ala kon sabab bi nga xamni motax ni serigne bi digle ni lañ ma santale yalla moy genné giñ ko genné won mu don ñaar nak bi sabab la sahir moy lu feñ ñaarel bi sabab la moy batin moy lu neub xam lool digënté mo boramam la sababu sahir moy serigne bi mu ñëwé di woté lo xam xayna nit ñi xamuñu ko won dañu wétal yalla dañu kennal yalla dañu top sunna yentu bi sallallahu alayhi wasallam teggu ci nak ta bu xam nguñu tubab be fi nekkon tubab bi mom aduna moko ñoran ak bopam ay seññu bi ñu waté lool nak mu naqari tubab bi ñi nga xamni ay dekkandom lañu woon diko jaxass ak tubab bi nak
0: dekkando ay seññu bi
1: ay dekkando waaw mu naani xam nga doomu soxna dafa xawa fiir ndax seññu bi xam nga bi mu joggé fele ci ki ci dekk bi wajurum nekkon
0: Mbakajor
1: mu fa joggé ba ñew Mbaké nit ñi top ko dañ ko xatal mo xamni seeni jakk sax dem nañu bëggatuñ sëriñ bi jëlé fa ndax fofu mu dem nit ñi dañ koy fekk

0: ci fofu la ko Cheikh Moussa ka way ci jazaa'u zakur
1: inshallah ci 1313 ci hijriya mu depp 1895 ci yaram tuwab kon mo nekkon atum tukiba ci la genn non nak kon bu genn ton haydana am
0: haydana
1: am ndax kon mom nen lim bëggon du ko am ta kon ñun tam tuwab bi danañ jekko ba lim bëgg ñun rek ma def
0: dana ko am
1: kon tukem bi mom ñun luñu am ci lañ ko am waye momit lu mu am ci baraw ñepp ko xam ak masam ko ci tukki bi la ko am
0: ci la rawé ñim fi bayyi won
1: hmm
0: ci la rawé ñim fi bayyi won
1: ci la rawé ñim fi bayyi won ndax neena kharati yawma sabti sabina asar li khidmatil mukhtari fi sahri safar
0: hmm
1: dafa gennon ngir liggéey li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon mu genn gi lay magal ndax ñuy dem waxon na ko suñu mam mabe ci ndar bind qasid asiri jox ko fekk suñ mabe doxon na ci lu ne ci tuba bi and ak ay mag ngir fexé ngir ñu baña yobbu serigne bi ndax xamono ñu say tuba bi ak katchoram ñu da lay serigne mi neen jëruko dal di bind qasid gi jaxo ne ko li moy sama sédé ma damay dem aduna la fekkat
0: muy khasid ak asiru
1: ma'al abrari hin asiru wa zanna al'ida anni hunaka asir mun ñam dañ japp ne man prisonnier la fek man damay liggéey yent bi sallallahu al abrar fofu manam neena ma nga and al abrar
0: al abrar mam sey yaangi dugg ci suñu ñaarelu tom nga ji fi tol ni ndax lolu suma ko déggé yaangi ci batin bi
1: waaw
0: yang ci batine te ñaarelu laaj mo nekkon lool manam ginaaw bi nga xamne xamnañ li nga xamne moy sababu sahir bi muy jaxase geek tubab beek yoyu non yep legi nak sababu batine bi ta donc ci duggé sax yag na yang ci xoor sax man xawma luma nekk connect xamna li ngay waxa tax nak
1: mo
0: leleg waxtan day tam fu mi tollu fo xamne do bëgg nak li auditeur yi di faral di wax rek ndaysan waye 88 la 628 06 18 88 628 06 18 waaw ma baye la nga wëyel fi nga nekkon rek waye fatali nekkon genn nañ sababu sahir bi waye ñoo ngi ci sababu batin bi
1: machallah ñu ci nuy waye baye Moustapha Mbaw baye Amdi Sall baye Modou Jerry Sil la di nuy tamit waye Alhaj Bob
0: baye la ñu ngi lay ziar
1: ah di len ndokki lu baax ci
0: amna ko yëngu sax 88 628 06 18
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: assalam wa rahmatullah wa barakatuh
2: alhaj ibrahim cisse
0: ba alhaj
2: ba lay ziar bu baax cisse
0: de lo ziar bu baax
2: yalla la yalla may guddou fane ak wéré guerlé
0: amin bob amin way
2: jambe aduna alakhirah
0: amin
2: sambe sen jaba ci baax ziar khadim
0: ndeysan amin way
2: mam cheikh lo
1: ba alhaj
2: ba lay ziar baax lo
1: alakhir delo baax ba
2: yalla la yalla may guddou fane ak wéré guerlé
1: ñu bokk ko
2: yambe aduna alakhirah
1: amin
2: sambe sen jaba ci baax ziar khadim
1: amin
2: baye dal sam xel
1: amin
2: ga yag wax
1: amin
2: yag len deglu
1: amin fa am
2: bo on dan trop fi ma tol len deglu
1: jerejef bof jerejef
2: yalla sam sen jaba may len guddou fa nak wer ak werle
1: amin
2: yambe aduna alakhirah
1: amin
2: di ci adu so mu dara am baake bun borom bi bayil ko ba ci kanam
1: amin
2: bu and ak wer ak werle
1: est ce
2: limu nanu mam cheikh mu yegale jam dalu ko jabo cheikh khadim bi yeb di ci adu sen cheikh aline baake
1: waaw
2: yalla may ko guddou fan ak wer ak werle beno dole daara ji ko di liggey bi di ci adu bi nak chat bay Ousmane lo
1: waaw bay Ousmane waaw
2: kerek mang koy deg
1: waaw
2: mang koy jegal bu baax rek
1: ma sha Allah
2: dama ko fatte mu ko ci gëral ana tang sama bëkkan bang gene ngel duma ko fatte
1: xol xamnañ ko
2: yalla ko yalla defal jamm
1: jerejef bop
2: di content nak ci waxtan bi
1: jerejef
2: amna solo yalla ngay yag wax
1: amin
2: ba yeen ko li ko sen tuba digale ci safar di defal ko lim ko digal nim ko bëgge
1: amin
2: digi bëgg na par sax sun la ñu def ko ci par sax sun la wax ñu def ko ci
1: jerejef
2: parce que ñu xamatu mooy wax sa yam
1: jërëjëf Bob
2: jërëjëf
1: Bob jërëjëf
2: yalla ngeen yag wax
1: ah min yag ko and yag ko and jërëjëf Bob koko ba laaj Bob la dañ koy sant di ko gëm di ko ñaan yalla yalla sam ko defal ko taf ak tay sir mom sa sene mi and ak ñu dëgg yalla la rek dëgg yalla ak yegg la tayit ak bëgg daara ji kon ba laaj ñu lay sant di la gërëm di la ñaan yalla yalla nañ ko fekkewaat at yu bare bare bare comme c'est vrai mën nga bind ba alaaji mo ñëk woto ci benn fan safar ci 1888 da am bok
0: 1848
1: da am bok mu ñëwala wala le ken exégul
0: ah tarka le ken exégul 1448
1: 1448 kon bindal ba alaaji bob ma ci ñëk woto ñi nga xaar ñeneen ñi ci taftal ñi taftal inshallah bay moor jëri ci lu ma ngi koy ziar diko ñaan yalla soxna ciara yu jaar xulé sunu yaay mersek ba jeng faam fal tuba jemul san anto jom baram jom ya ummi ja ya fatlo ya busef sun dom duñ ko fatte awa fay ci fetar sen ami jonne mam jaara ñun ñep fatu ñu sen soxna seeni saxarit ñep ma ngi leen ziar kon mu ngeen de 88 600 18 sen cheikh job ci quartier altieri dama la fatte ma ngi leen nuyu kon cheikh ibrahim mbokk ñu ci lañ bokk ndax toy bis la bo xam bis mag la bis reey la bis mbecte la ñu ci xaar ñep inshallah sababu sahir bi kon lol moko waralon ndax xam nga doomu adama yag na soxare am mbokam bu la gisee nga ne ci lo xam japp na ni ëllëg mën nga ca am njariñ lepp lu mu mëna def ngir yaqku nu ko jëm ay borom bi subhanahu wa ta'ala nak day fekk mu doon lu mu and ndax neena ki nga xam dafa and ak man ne ci njub tege ci yoon luñ la xex xex ngir bëgg def ci yow ak safaan neena lolu mën ta nekk wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yalla bu naré def ci yow ñu ñëpp buñ taxawon du am yalla néna loolu kenn mënu fexé ba du am wayé na bu ma nañu tek ci yow safaan ñëpp taxawon du am nén tam fu mu jaar am ndax man ma yor dogal bëpp man ma koy def sawa bu sahir kon loolu non soxori sëriñ bi iñaané ko ci limu nekkon japp ni mom bu ci amé ndam ñom dootu ñu feñ ndax feñ nañu bëggoon way gis nga borom subhanahu wa ta'ala fi mu mujjé ak mom ndax neena bu ma demutoon lii ma am du ma ko am tey ñun kon li ñu am duñ ko am kon demam gi dañ ko ci santaat bu baax di ko ci gërëm insha allah ci sabab bi nga xam mooy batin bi nga xam loolu diggante moom borom subhanahu wa ta'ala loolu mooy demal sunu maam maabi si suñ maabi loolu la ko waxoon ne ko dinaa maa ngi dem naa la fekkaat daa di bind xasir asir jaqo ko te fekk ci diggante bi muy jugee jeewal jaar kokki ñëw Louga talif nak khasid asma al badr asma al badr mo ñinga xam ñu anan ak yantou sallallahu alayhi wasallam ci xex badar mu tuddi seen teul dat leni talif daf ko khasid gu am solo kon koku di dem ñuko yobbu muy talif ay khasid kon koku amna yaqeen ak wirni day liggey lu borom rek waye dañu del ci wat ci la jox suñu mabey khasid ko ne ko damay dem waye damay ñewat li moy séré mata bi mu deye ba ñew sunu mam ñu doon yor khasside gi di wër ci dëkk ba di daw na moko waxon def nako moko waxon def nako kon sëriñ bi yalla ñu ko yalla fayal sababu batin mën digënté mak borom subhanahu wa ta'ala da raf wax ni sababu khaybati anallaha arada an anala minhu jaha wa an akuna safihan li qawmi wa an akuna khadiman fi dawmi mané sabab bi nga xam moy sababu tukki bi ci walu batin yalla daf ma ci bëggono jox ay daraja yalla daf ma ci bëggon defal ay may nak bokku na ci bu yamal qiyamé maram mu jamni ndax bu yamal qiyamé ku borom bi subhanahu wa ta'ala joxul ndigal do ma naram mu kenn mané bokkon na ci xéewal yi borom subhanahu wa ta'ala defal ma bu yamal qiyamé maram mu jamni tayit dama doon liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wasallam an akuna qadiman fi dawmi dama doon liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam cheikhul khadim radhiyallahu anhu dafa wax ne mooy leppam moom soxlawul doom soxlawul alal soxlawul àdduna soxlawul dara moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam dong la dëgmal moom rek la bëgg léegi ne nit ki boo ko bëggee du ñàkk borom bi subhanahu wa ta'ala teg la ay nattu seet ndax loolu da nga koy wax rek ngir mu génn sa gémme ngir nit ñi ni amoon dama bëgg diw wala dafa nekk sa xol. Te bu nekkee sa xol day feeñ ci jëmm, day feeñ ci jëf. Wax borom subhanahu wa ta'ala daan wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, wax leen ni in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dhunubakum. Wax leen bu fekkee dañ maa bëgg, dañu wax dañ maa bëgg, dañ la topp. Ndax lépp loo leen digal maa la ko wax, loo leen tere maa la ko wax, kon dañ la topp. Bu la toppee rek mel na ni bëgg nañ ma sopp nañ. Te boobaa dinaa leen bàl seen bakkaar yëpp. Moo tax ku wax ne bëgg nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala bëgg nga borom bi subhanahu wa ta'ala, borom bi dinaa la teg ay nattu seet ndax li ngay wax du am la, ndax ci sa xol la nekk wala. Kon dax mel ni am na mbokk mu ne ci yoon bi. Mbokk mi asalaamaaleykum. Asalaamaaleykum. Bisimilah. Bu fekkee da ngay déglu rajo bi nga wax ci téléphone bi. Waa kay xam naa mu ñëwaat ñun ñu bañ a jël crédit bi. Da ngay def 88 628 0 18 wala rajo bi jigéen da nga koy wàññi wax ak man ci téléphone incha allah. Soxna Fat Ndiengi ñu ngi koy ziar bu baax a baax. Kay mel na ni mbokk mi ñëwaat na. Mbokk mi asalaamaaleykum.
3: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Waaw sëñ yaay sekk.
3: Loolu naa am loolu.
1: Sekk sekk. Ana waa kër gi.
0: Ziar sekk.
1: Ndilaa ñu ngi sant yàlla bu baax sekk. Amin sekk. Amin. Amin amin. Amin sekk. Yaa yëkkatal kàddu gi tuuti rek. Yëkkatal kàddu gi tuuti waaw. Waaw maa ngi lay dégg waaw. Waaw rose bi la waaw rose bi la waaw waaw waaw waaw. Waaw waaw. Amin. Amin. Amin. Amin. Waaw mel na ni problème réseau la. Waaw bisimilah. Waaw xam naa dëgg na waaye mel na problème réseau la. Waaw yéen a ji mën na ko sunu yaay la merseek. Di ko ñaan na yàlla yàlla defal ko gudd fan a wér. Sàmm ko sàmm njabootam ñëpp. Noonu ñëpp njabootam nañu. Nuyu na mariatu bu baax ak sunu Amina ak Thiakhère nekk nuyu ma soxna Diarra. Nuyu soxna Khadija soxna Aïcha Fatima ñëpp maa leen nuyu di leen ziar di leen ñaan yàlla. Mun ngeen def ni ñoom rek 88 628 0 18. Kon sunu yaay merseek macha allah mu ngi noonu. Naka ñëpp ñaanal. Bàyyi Balla Dieng bàyyi rajo bi maa ngi koy nuyu baax di ko ziar. Di xaar ñoom bàyyi Amady Sall ñu ngi leen di xaar. Ñoom bàyyi Moustapha Mbow ñëpp ñu ngi leen di xaar incha allah. Ñoom bàyyi Modou Dieng si la ñëpp ñu ngi leen di xaar. Suñ mu ngoon Fall maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax yow tamit. Suñ Cheikh Niang Tako ñu ngi lay xaar ak suñ Cheikh Niang ca Makk Barage yi ak suñ Cheikh Diop ak suñ Maaraaj suñ Maaraaj Diop ñun ñëpp ñu ngi leen di xaar incha allah. Suñ Ousmane Diaye Lamdou yow kenn du la fàtte. kon 88 628 06 10 ngeen jaar inshallah conseil Ibrahima ci sababu batin bi ni mu ko waxee mooy borom bi subhanahu wa taala da ko naroon jox ay xéewal jox ko ay may may yooyu bokk na ci bu yowmul qiyama mu ram mu jaam ñi an akuna shafian li qawmi ram mu jaam ñi ndax ram daraja la joo xam ne borom bi subhanahu wa taala ku mu joxoon ndigal bu yowmul qiyama nga def ko doo ko def nee na borom bi subhanahu wa taala may na ko ngir ëllëgee mu mën a ram mu jaam ñi ñi ram nag mooy ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci ay ndigalam bàyyi ay tereem ay ndigalam mooy li yàlla digle yonente bi sallallahu alayhi wasallam digle ko li borom bi subhanahu wa taala tere jaare ko ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam tere ko moom ci loolu la nekkoon ndax moom dafa saxoon ci alquran sax ci sunna topp li ko borom bi subhanahu wa taala digal lépp loo xam ne borom bi subhanahu wa taala da ko tere daw ko jege kon nee na bu yemul xiyaam dan ram ñooñu nga xam ne ay murit lañu mooy ñu wax murit saadex toppoon digalam daan ko def neen tam dafa defoon tukki bi ngir liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax borom bi subhanahu wa taala moo xoon ne man ak samay malaaka dañuy julli ci yonente bi kon julli leen ci moom julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy di ko ñaanal na ci ay ndigalam bàyyi ay tereem kon loolu bokk na ci sabab yi nga xam ne moom mooy sabab baatin bi ngir borom bi subhanahu wa taala may ko ci ay xéwal yu bare bari moo tax wax ni touba li abdin muridin sadiqin lahu mo bi xidmatin aw bi xobin aw xaduyaat mooy dama la wax léegi nee na touba texe ñeel na murit bu dëggu murit bu dëggu murit sadiq murit nag bari na kon tëm naa man murit laa murit laa bu sëñ bi wootee nga dem bu leneen wootee nga dem waaye bu ñu waxee murit sadiq dëgg-dëgg mooy yow wooteb sëriñ bi doo nga la ñor te wooteb sëriñ bi mooy jaamu yàlla ak liggéey ak fonk say waaji loolu mooy woote sëriñ bi waaye bu sëñ bi wootee nga dem ba leneen wootee nga dem boo tuddee sa bopp murit sadiq tamit da ngay nax sa bopp rek kon nee na texe ñeel na ki nga xam ni ab jaam la boo xam murit sadiq la touba li abdin muridin sadiq ñun ko quoi kooku wax ñu lenn ci ay meloom mu ne xitma day liggéeyal sëñ bi xitma bi ñu ko xam mooy liggéey boo xam ne wutoo ci kula gërëm wutoo ci dara ci àdduna yow da nga koy def te yàlla tam da ngay bëgg sëriñ bi bëgg boo xam day sax sa xol doo ko booleeg dara ndax xol ñaar mun cee ne bëgg sëriñ bi wér bañ koo booleeg dara ñaar ba na nga joxe xaddiya xaddiya mooy li nga joxe da nga koy joxe te yàlla rek tax doo ko def ngir ñu ne moom mën a joxe wala moom kat nangam ak nangam waaye da nga koy def te yàlla tax te nee na kon ñett yooyu bokk na ci mandarga yu murit sadiq mooy bëgg sëriñ bi bëgg wér di ko xidmaal di ko liggéeyal boole ci nag di joxe àddiya ndax ma ngay wax sax ci yéen bayt wax ni sifaatu murit sadiq arbaa natam tu waa xaw faf tiraar nee na mele murit sadiq bari na waaye tënk na la si ñeent rek bokk na ci bëgg sëriñ bi bëgg wér doo ko booleeg dara doo jël sëñ bi di ko méngaleeg dara te sëñ bi li mu jàng la mooy da ngay bëgg yàlla bëgg yonante bi fonk say ñaari waajur ndax boo bëggee yàlla mooy di topp ndigal yàlla borom bi subhanahu wa taala ndax loolu la waxadaa rabbuka an laa taabudu illaa iyyaah mu jaamul yàlla tamit ko booleeg lenn boo paree nag nga fonk sa ñaari waajur boo fonk say ñaari waajur mooy kon bëgg nga yàlla bëgg nga yonante bëgg nga sëriñ bi kon moo tax ñu ne sëriñ bi maanaam doo mën a jël leneen loo xam mbirum àdduna la di ko méngaleeg sëñ bi wala bu sëñ bi wootee nga dem ba loolu wootee nga dem da ngay jël sëñ bi tekk sa kanam loo bëgg dana ko daan kon loolu mooy siwaat murit sadiq mooy bëgg sëriñ bi bëgg wér aussi doo gaaral sëñ bi sëñ bi wax dara nga ne ah sëñ bi daal daa mën a woote sëñ bi wootee mi daa bari man daal awma jot maanaam di ci teg baat di ko sikkal ne loolu tamit bokkul ci këyu murit sadiq nee na murit sadiq tam bu sëñ bi diglee ni def leen yow bul am xalaat sunu maam ya dañ daan nekk ca tool ya di bay bu ndaw ñëwee ñu ne sëriñ bi nangam foofu la ñuy teggee seen kër sëriñ fa jaaraat waaye xaaral ma dem koy def nangam xaaral ma def nangam ñun tam loolu bokkul ci ko yi nga xam mooy murit sadiq nee na murit sadiq tam du bëgg dara du moom dara dara du ko moom moom lu mu am sëriñ bi ginnaaw bu amee def ci këram njabootam ndax loolu farta la ca des bu sëriñ bi soxlaa da koy jox kon kooku mooy murit sadiq te serigne bi neena bokk na sama tukki bi borom subhanahu wa ta'ala defal na bu yamul xiyam mudi sar yoy na la ram na ibrahim xamone dama adam matut dama adam mi ngi kon top ci ay jëfëm kon dina metti lol waaye nak yi nga xam ay rëkk rëkk la ay njëmte la serigne bi neena bo topé ci li di def liñ la diggal di bayil na téré rëkk rëkk yoy bu ba yamul xiyam ñun dañ ko aju ram la ci ba duggal aju na ndax wone ci ayatu kursi borom subhanahu wa ta'ala dañ fa jàngale borom subhanahu wa ta'ala ku mu joxul ndigal rek da ma na ram lool bokk na ci melé mourissa yi nga xam borom cheikh khadim radhiyallahu anhu neena dana ko man ram bokk na ci may yi nga xam tam borom subhanahu wa ta'ala may nako neena dafa ñew dem ba ci yonent bi dafa ñew dem ba ag ci yalla yalla ne ko dem foy jaar mu ko fan mu ko ci yonent bi dallani allah ala muhammad yalla texte ak nako da nga jaar ci muhammad ku bëgg ci man dara ci muhammad ngay jaar bu contane ci re contane na ci yow neena ma dem ci muhammad ko liggeyal wa khadane muhammad di samade mu jaar sama yob ma ba ci borom ne ko mi ngi ne ya boole nak mom geureum nako borom subhanahu wa ta'ala door ko won bofam nak ndax bamu jige ñew ba ci yalla daf ko na jaar ci yonent bi daf melni nga ñew ci ak keur bal nga dugg farfam no keur yam day am gardien ci gardien mi ngay jaar dooru mëna dugg bo duggé da nga gis borom keur gi kon manam yonent bi kuy bëgg ag ci yalla ci mom ngay jaar ndax borom mo ni man na sama malaak dañu julli ci mom jullenti mom motam mën ko dalen yalla wa ala muhammad yalla ma ko tektal wa khadane muhammad li samad yob ma ba ci yalla yi mu yob ba ci yalla nak borom bi dar ma won bofam dalen yalla ala allah bila taharurin wa hum ri takhabara neena yalla won na bofam ci ludul nak manam ben waru du ay gënt du ay jener waye dama ko gis jak ndax mo won bofam tanen sama dundu borom subhanahu wa ta'ala contane na ci nangunako ndax bahabi allah kiramul qurra wa baqayna bi sarra yanta bi ndax may bako bu yamul qiyam yanta bi sallallahu alaihi wasallam ndax may bako da ni sama liggey kat bangi mi cheikh khadim radlanu ma sama yalla lam anhu malam yifidi nen musuma def lu amul njari luma def rek lolu am njari la kon mi nga non ma sa def lu amul njari ma sa moy yalla ma ko gënalon leppam luma am mala yëkëti loxam diko bako kon mel na amna mbokk mi ñew ci 88 628 013 mbokk assalamu alaykum
4: wa alaykum salaam
1: lay mo ri jeri sil la
4: waaw lo
1: mouride sadikh
4: ma ngi len di nuyu
1: ñu lay ziaré
4: ñeen ñaanu fa nu gube gwe
1: sere je bay mourou
4: ziaré señu ta am bakki ko ñang wepp lo ci and wepp
1: amin amin
4: bo bale ñu bëgg dug te def di wax wal nakare
1: waaw waaw réservé nakar tay waaw
4: way ñi ngay deglu def waxtan leen nañ
1: xam nañ ko xam nañ ko
4: waxtan leen nañ nañ
1: jërëjëf sil la
4: liggéey sëriñ bi lu ko waral ak demam jël digam yëpp wax ko ko leer na nañ
1: ma sha Allah ma sha Allah
4: sëriñ bi lim bëgg wax nga ko ak limi téré yëpp kon lepp më su ko wax ndax yëpp yi da xat ñi lay ñu di leen ñaanal ko lu gëna wër
1: jërëjëf sil la
4: yaare sëriñ mu taxa bakké ko ñaan mu yak lool ala wër
1: amin amin sil la
4: ko ñaanal bokk talibé yëpp
1: est-ce
4: yaare bay sambalo kon mo di bitte bay yaan ma san gan sat bay bëshëru gay ka maam sambay bay moustapha mbaw sañ ci ba bay ande sall ka sañ fall bay modou mbeng ka demba fall bay mbacke ci ka modou ndaw bay ousmane jay lamdu
1: waaw waaw
4: wa kar ale yu godé jema ndaw bay balé jang ci touba mère sek mari sona fama fall jemul
1: waaw waaw
4: way bayan dakar bay mun kenn su ko sen guy
1: jeuf sil la xamna xamnañ ko baaxa baa
4: inshallah bismillah jeuf
1: jeuf sil la jeuf sil la
4: mom ma chiche
1: wa mi ngi lay deg
0: jeuf bay modou
1: ak ko ko bay modou jeuf sil la mouride sare ñu koy ziar diko ñaanal yalla momit ma sha Allah ñam dal ken mën leena fay ana man lam yaskurun nas lam yaskurullah ko lu sant nit ñi do sant yalla yalla ci nit ñi lañu bolel kon menen mbokk mi ngi yëngu ci 88 628 0618 mbokk assalamu alaykum est-ce
4: que
1: ñu lay ziaré
4: ñu ziaré ci réseau
1: bi
4: bay ay mam
1: mam gor mbub sunu xarit sunu safé lo deug la kera kera magna imam ñang dañuy joko mu contane ci lol kera wax na ko contane ci lol amin wow
5: dina ci am solo dal sol lol
1: wa nga deug de
5: comme ni nga waxe ci pore ci pore ni ñi yalwane ni ñi tare ni ñi dal
1: wow
5: ay leg yow dang ci xawam xet lol da na xol wuri ci ñi ñi def wala ño xol baay faay yi def sepp du ñoon ci ñu xalal ñu ñu dal ama dal waye ko mo baxna lol waye dal bu ko mëna defé lu gën organisé
1: wow
5: yo baax ñu ñu waxe tam tam ñi ñi dajale ci nay ak ci du ko def ci
1: wow
5: ama deeri bu ko yob won Touba di ñaan ker be ci yalla yok ay leer taw ci barke ñu def ñu ko daan dewe dem ci santiane
1: waaw kay ci
5: melni man ci melni ma xam ci lo jott ci ci lo ci ci naw ah buñ ko lotalon ko dag ko jox leen bu reuy ñom dinañ ci mëna ci seen bop bu baaxa baax
1: wa nga deugul mbuf nga deugul
5: da japp na cipp nek to ak quoi ma nek bu nga xatte ci to sun borom ci ay nak leleg mané bi dala xawa japp lol wa comme nak doon ko wax dal c'est comme mëna japp dal yalla ñu deg ñom ñu mëna ko defé non nay ak yépp da ñu xéx ko yobbu
1: da ko ko seigne mam gor mbub ñu koy sande waati ko gëreem diko ñaanal mo tam param xam xam la c'est vrai tax la param xam xam la di xaru seigne imam ñang seigne am émission muy def di laaj laaj mom ñu bokku na ñi koy gagner sa saasu de kono way won param xam xam la seigne mam gor sande nañ la baax di la gëreem ci léréem andi lu am solo ci ibrahim nim wax ndax et ni ko ñi defaraat ko dal ndax ni ñi ray fi ay nakam ñoo ñooñu kon benen bokku mu ngi ñew 88 620 06 18 mbokk assalamu alaykum assalamu alaykum
6: assalamu alaykum
1: ay salam
6: sta terlo
1: waaw
6: mang lay ziaré
1: ngi lay ziaré ba
6: la ñaar fa ndul na wër
1: ba balla
6: dama sa am na yone te ko la ci yone
1: jere jef jeng jere jef jeng
6: yalla ko yagg dem yakko deg
1: inshallah
6: lepp rafet na
1: jere jef jeng jere jef
6: jere jef lo ndam jere jef lo ndam
1: contane nañ lol
6: yakko ci wër rek
1: amin amin amin
6: serigne cheikh mbake fi wolum mbake yalla fi yagge wër ko yalla fay wër ñere jëfëte
1: amin serigne cheikh mbake serigne yalla yalla fi yagge wër ko wax yalla nga fi yagge wër ko ma baye balla jeng di baye radio mom tam ku ñu gunga ma sha Allah mom radio wa deug yaala baye balla jere jëf ñu lay sante wax di la gëreum man mën ngeen def ñu ñam 88 628 06 18 cheikh ibrahima ni mam ngor wax lu am solo la ndax santiani mo tax nañ ñaanal serigne bejjo jambar lon lol ñu bari sa gis na leen ñi ngi dem ci santane dafa def ay wañ waye mom moko ñëk ndax gis na am ñu ay santane dekk fu sori fa sori ay nit di difa dal ta seen loxo jottu seen ginaaw mo lan def na dem ba fofu de def ay wañ rend fa nak wala ñaar togg añ ay reer jox leen ko amna nak wax am dañ ko an rend di jël ci yapo sam ko dem jox ko keri kon lol tam lu am solo la kon ñi di ray fi ay juroomi nak ak ñent nak amna solo la waye nak buñ ko organiser won donte xeyna dem nañ ba mënta ñak sax ñu rénde ndax xeyna am ñoom dañuy xey ci ñew ñu jënd mel xar rek wala wén nak yu yam rek tok ci añ jox ña fa nak lu ci dess ñu dajal yob ko Touba bu ne Touba fofay magal ga ndax sax ñu dafa ni sant leen ma yalla ci fukk fan ak juroom ñett gog la joxon di yon waxtay nak mënta ñak waye nak waxtay nak bul manam bul fatte bis ma xamna li suñu mam gor wax nañ ci gëna ñëwaat ci yaatu inshallah lu am solo la kon 88 628 06 18 ngeen jaar ñu ando ñu seen émission inshallah ñi ci ben fan safar inshallah di sante ñep di gëreem ñep di ñaan yalla ñu ag ci ak jam inshallah te yalla defal ñu ay xewul nak ay xewul yaatu yo xamni inshallah duñ ko mëna def ci bis bi inshallah bay mo rdjer ñu koy sant bu baax bay balla jang ñepp ñu ngi den nuyu seigne jay juuf tam gën nañ ko deg ci ibrahima nga xamna yëngu jamono xamna fatte wuñu ñene duñ ko fatte seigne mustapha sey tamit melni daw heure yi doon nañ jokko bu fa mëna xamna semaine bi dana magal ci joomu xamna tam mi nga wacc seigne cheikh mom seigne barra projet mom tam kaza gën nañ ko deg ñom sohay bajaar ñom ñepp gën nañ deg waye xamna jëmul ñi ngi déglu xayna xar xatu jamana ay ñu ngi leen xaar moonu mbay mom déggatumako
0: da nga déggat
1: moonu mbay yete bi del dugg yi say sa radio la say visa la del jël way ay mu day jikijiki do ko dégg jikijiki ñew waye wax yu am solo wax bu ñew nak kon 88620 kon say Ibrahima ñew nañ ci teunk rek li ñu jotta teunk ci sababu sayr ak batin sababu sayr teunk nañu moy xex yuñ ko nan xex ak sa lol yagna fi ci doomu adama buñu gisélé Ibrahima di avancer ñu gis muy garé auto ñu na sayr auto bi ñu war nañ sét fu ko jëlé de doomu adama da dafa yag ci lol wa bëkk ko dekkal fu mu dekkul fekk nak ligéyam mom moko ci dumbali kan mel nan mbok ñewna mbok assalamu alaykum bismillah
7: ni ziar ba
1: ngi delo ziar
7: alhamdullah
1: koku sohay bi
7: ba
1: dañ la gëj dégg lol
7: dañ ñu dégg ndo ko
1: nang ko bajan
7: ala ñaka tok rek
1: ah d'accord
7: ni ziar ba
1: ñu la fay delo
7: ziar ba di ben fam sa wari
1: jerejef
7: ñaan yalla yobbu ñu tay jam
1: inshallah
7: am bolé ci wala ba ngari ci dua may ziar ba ko daal
1: waaw ngi lay dégg
0: jerejef señ soñe bu
7: wala ñu di jam ñepp rek
1: amin
7: ñen tuul baax na ci tege dugg
1: waaw xamna xat xatu jamana rek fokk soñe bi la kon Ibrahima mel leen waxtan ñu bëgg dab wa inshallah li mbékté la ndax bis tay man dama cey bég mom na ñepp ni man lañu wër yeen bénga ko la xol tay
0: ma ngi xaar sa ki bi sa xari yaadi rek ma ngi xaar
1: waaw
0: ba xam ginaar gi ngi may andil ci sa xari yaadi comme nak mom xamna ni ma la dégg ni mom jëru may sentu nak moy lool da
1: ya dal ge ginaar ge xaar
0: waaw ma ngi xaar
1: ki ba wër jëri ngi lay dégg dé
0: ah
1: dé ngi na si yo ay ginaar lay laaj
0: lepp ci sa xari yaadi la
1: sa xari yaadi waaw inshallah kon da xamna da nañ ci dem xamna mbokk yi waajal yëpp nañ ko andoñu waaj ak ñom tam nañ ko waxe rek lepp rek lu baax la waaye buñ ko gëna organiser defar ko rek comme koñ bi dañuy gis ni mu ko waxe kii day def tey kii def suba kii def ginnaaw suba buñ ko booloon def ko benn nañ ko mën a def base bu yaatu ñëpp ñëw ñu defar seeni café donte dañ ci boole ay beñe ndax ñu sant siise defar ko wala buñ neewoon sa ba ci boole ay ceeb sax ñu def ko lu yem ndax ko ku wa ay nit teral leen ñu wut nag benn borom xam xam mel ni Ibrahima mu ñëw fàttaliwaat leen bis bi lan moo tax suñ bi woote ko naka lañ ci war a taxawee mu ngi xam ni ñu bëgg nañ ko am. waaye ñu ci bari léegi daa nañu takk seen digg waaxu dëgg ma ko ñëw dëgg bis bi sax duñ jéem a lijjanti lan la bu ñu nee tubaa tamit ñu la neex la lañ fa taxawee mooy suñ Cheikhna Mbacke daan wax ne am ñoo xam dañuy màggal si ñi am ñoo xam dañuy màggal si ay màggaluñu. da dafa am màggal si ak
0: Abdoulaye Sam mu ne na ma ne Mame Cheikh loolu na bàyyi gars yi noos ci bees bi weer bi weeru noos la
1: weeru noos gis sa saabu ñoo xéewal daal ñoo daal
0: weeru noos la
1: waaw ndax ñoom nañ jàpp ne bu ñu ne màggara jeena ñëw léegi
0: lekk ginaar ak nagat xam naa ne léegi tey mu commencé soññee waaye bu déggee ma naan nañ bàyyi ñu noos rek dana bëgg ñu yaatal foofu
1: yaatal
0: moom itam gëm na ne weeru noos la
1: moom nag lu xam loolu xam naa ko yow ndax damay nekk ak moom màggal da koo fonk lool
0: noos gi
1: waa noos gi moom daal day defaru bu baax naan yu sedd
0: kon nag Mame Cheikh weeru noos la
1: daa dem dallu mel na Ibrahima waxtu def nañ incha allah ko xam naa ji jërëñ jox daje man incha allah suba ajjuma seen émission xaar saal nañ ci gën a yaatal bu baax a baax incha allah ñu ñaan yaa ngi defal ñu ko defal wér ñu fekkoot at yu bari ànd wér ak tal ak wërsëg bu yaatu xaw ñu jëlaale mbokk moom rek yëkkati jotaay bi mbokk mi asalaamaaleykum bisimilah waaw soxna awa ñu ngi lay ziar jërëjëf ngoom waxaal ak Ibrahima waaw mi ngi lay
0: dégg waaw
7: ni
0: ngi sant bu baax kay ngoom tarkal la
7: macha allah sax ba léegi may woote rek mënul jàll xam nga
0: lan la ko waaw xam naa ci ligne bi la
7: waaw réseau bi la
0: dëgg la kay
7: mi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax
1: jërëjëf soxna awa
7: di leen ziar su des bu màgg des bu sedd des bu sedd nag sëy dinaa Mohamed alayhi salaatu wa
1: salaam
7: di ñu seen ñaanal yàlla suñu borom defal leen tawfiq bi dakk Cheikh
1: Khadim Mbacke amin
7: bëree
1: amin.
7: Yàlla defal ñu ngëm yàlla gumbat
1: Amin.
8: Ak di muñ ak di jaamu Yalla.
1: Est-ce que
8: ni dal suñ ci taxé?
1: Hmm.
8: Ah ni ngi ci li Serigne Touba bëggo ndax mom li rek ci la
1: fekko sax. Oh, wa deug.
8: Yalla.
1: Hmm.
8: Ak ngam ko mat.
1: Hmm.
8: Ak bëgg jaamu Yalla yéne len jaamu.
1: Wa nga deug de.
8: Ak Serigne
1: Salih. Est-ce que? Amin amin amin.
8: Man dama ko la suñ nek ni xawma soxla nday wax ak Alcorane. Dama wax rek mais xawma
1: soxla. Nga deug de.
8: Problème
1: nga deug wax nga deug de dajna lu ne dajna lu ne
8: billahi wallahi li ngay deug borom xam xam yi di wax yef na Serigne Touba nangam
1: han
8: nga koy xalat yow da ngay dem ba rek yow xere lu di wax borom xam ba ci jam barke arfu
1: lu wer nga xey ngam
8: billahi ma ngi ci ziaré bu gudu gudu
1: ñu ngi lay ziar ñun dum bax di la ndokel di la ñaanal yalla amin amin amin amin amin amin amin jerejef sanawo jerejef deg nañu lol jerejef koko sanawo ngam bi sunu natango ne fi ci dara ji ñing koy ñaan yaalla yaalla def ko tok ak taysir ak mbaxama ndax nimu ko bu ko neexon deglu waye ngi day dugg ci emission yi di wote di feñal yeen da bekk nak ndax mudu yep bekk ko xamna ko inshallah san nañu gëy gërëm ni ñepp ci machine bi Ibrahima la ci kaddu gi seen bokk mom cheikh lu lu jëf yalla lu deung na la in uridu ila al islam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ila uni wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
9: kamil mbir yep fuk lañu bambay kamal man tak fi zalika falyajrib wa man yajrib ba abi taqarrub antena
10: Jant BFM
11: ba du jamm bi wote jappelenti ak wolontug andak yakar ba du jamm bi wote jappelenti ak wolontug andak yakar
12: bay gan mesere dañu gis ne aduna bi manam dafa jaxaso xol yi lendem lu reral xel yi yom ñu gis na jamm bokk na ci liko meuna safara ñu bëggon la laaj ci jamm
13: wa jere def jamm mom moy li gën ci aduna gën ci alakhirah yenenti bi sallallahu alayhi wasallam da ma sa wax sahaba yi ne len ndax duma len tektel jef jo xamne bo len ko defé da ngeen dem aljana sahaba yi ne ko aha kay yow rasulullah mune na ngeen beugante mano len beugante nak lumay da ngeen wisare jam ci sen bir kon day melni aljana bu fekkone ab neeg la buntu ba moy beugante ciabi jokoy tiji moy jam kon jam moy li gën te seigne touba masna wax ne li gën ci aduna gën ci alakhira moy jam masna laaj men mak nako na ngeen def muneko no ngi am jam muneko xam nga baat bobu kuko fi eppele muneko makki buñ ko xamé jël muné man xam nga luma ko may muneko dédé muneko lu yalla dogal muné xam bo bëggé am jam da ngay def lu yalla dogal muné xla motax señ touba jitu ñep moy lu yalla dogal muné xla waye dana ak dufa yalla rek ko mom te ku gëm yalla te wétal ko saxal jam ci xol motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax né na ngeen sakku jam ndax moy li gën ci aduna te mo gën alakhir
12: jassakum allah khairan jerejeuf baye ganna lolu amna solo kon yakana mbokk yi deg nañ ko kon jere ngeen def assalamu alaykum
10: jant bfm
11: batu jam bi wote jappelenti ak wolontug andak yakar batu jam bi wote jappelenti ak wolontug andak yakar
14: salam mbokk yi Taysir High Tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bilé xibar bu yes bilé ak Taysir High Tech bo andé liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp telephone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir High Tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pentu yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon na jaxlé jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirum juroom ben wër même boko toje sax dañ la koy sincère ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir Hightech ken duma fa jitu
10: dalen ak jamm ci fip fiposo ñakare jeexna ci walum électronique dañuy ci ay mbolem téléphone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon téléphone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum téléphone dañuy jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam am nañ ring light dañu jaayale puce di jaayale itam crédit amnañ itam montre pour femme ak homme tassax nak yobuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fip fibor sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg amna fi man ngeen ñew fekk Colobane rue 40 angle 38 ngeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamu nay internet lañu tollu xol li nga bëgg nga woté ñu livrer lako ba ci service fip fibor sok mo man ci walu électronique
15: a'udhu billahi minash shaitanir rajim
16: sen emission jawahir jawahir de emission bu yam ci sen
15: wa inna uhibbuha bikawzratiha minash shaitanir
16: rajim am fami ci bo nek mu fukki wax ak ñaar jotté manam
15: min hamazati sayati
16: jawahir ñu jall sen ko taali de serigne ahmadou kebe de emission bi nga xamni ci lañuy waxtane
15: bismillahir rahmanir rahim
16: ci ba cheikh khadim ci wolof bokku ci ku nek man ci jariñu
15: serigne ahmadou على سيدنا ومولانا محمد
16: 628
15: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
16: سين اميسيون جواهر
15: مقدمه امدا في مزايا المفتاح
16: لكم طالب احمد كبي
15: في سيدنا وسلم عليه الفتاه عاده وصحبه كما مر الاخلاق اللهم بحق وجه الله

لاحظني ku bëgg xam dara ci dundu sëriñ bi boo ko yëree rek danga ci mën a fekk lu bari loo xam ne dana la gën a xamal kan mooy sëriñ bi ba nga xam fi nga ciy teg sa tànk ba mën a xam nan nga koy royee nan nga koy toppe ba mën a jëriñ ci moom. Loolu mu ci am solo waaye téere la boo xam ne matériel la ci lépp waaye dafa mel ne mbokk mi dañuy wane ne waxtu bi mat na ñu ngi doggaant di siyaar ñëpp rek bàyyi wuñ kenn di ñaan yàlla moom irwa am na dim ni ñu ko tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim ñu eggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te lépp luñ ciy wax rek muy lu dëppoog la ci borom bind waaye dëppoog lam ci jubloo wax nga xam ne lu ca doon noonu am ak matadi rek ko ñàkk xam waaye moom Cheikh Mohamed Al Amin dagana amoon na pas-pas bi xam-xam bi matalee ko yar bi ak taalibi gi ak laaye biir gim ci fas yéene laaye biir ñëpp loolee yàlla na ko yàlla nangu te defal na ko ñoo ngi siyaare mbokk yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ngenn bu mbokk nekk te dañu bàyyi xel rek ngi lay nuyu gannaaw bañ ci jiitalee moom Cheikh Mohamed Al Amin ñaan yàlla lu ciy aw arab rek wala muy ab tomb rek mbaa muy ak xumus mbaak sadda baa lu mën a doon rek sunu borom defal ko ko aw yu bu yaatu foofee ca bar saq waaye njaboot gi mu fi bàyyi yëttëku njabootam njaboot gi fi bàyyi yëpp barkeb téere bi ak njëriñal téere bi tasaaroo ci ñoom waaye nun ñi koy leeral ak a déglu it sunu borom defal na ko yàlla mën na ko ci baaxu sëriñ bi ñu ngi siyaare sëriñ Abdourahmane Niang xalifa sëriñ Baara waaye noonu la ñuy siyaaraa su ma ne sëriñ Mbacke sëriñ Mbacke Boussa mu itam waaye soxna May Niang jawli ñu ma fàttiwul bis rek ñu koy nuyu di ko siyaara baax di siyaare mbokk yi Madina Touré ku mel ne soxna Njama ñu Njama Jaxate mu ngi foofu ñu siyaare soxna Oumy bint Cheikh Mahamd Al Fadl waaye sëriñ Modou Mokhtar Seck ak mbokk yëpp yàlla jaay wakaane xaqan boog na mbokki taalibe yi fuñ mën a nekk ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel mën a nekk rek ñaanal tawfiq tey si saxaatatu daara yi di nuyu mbokki taalibe yëpp rek fuñ mën a nekk ñaan yàlla màggal gi ñu dëgmal ñu ñaan yàlla yàlla nañu ko fekkee te tal ko te nañ koy yëf mu dëppoog bëgg sëriñ bi waaye lam nu ci sant ci lu mu bëgg ñu defal ko ca loolee ci ay taalibe bu ne da cay sëy yéene yàlla matale la ko ci baaxu sëriñ bi yàlla yàlla mën na ko mu ngi nuyu mbokki taalibe yëpp di nuyu soppee Mame Balla Ndiol ñu ñëpp rek bàyyi wuñ kenn bàyyi Balla Diang soxna Kine Diang ñoom Alhaji Daam Jaxate soxna Khadibé yeeg soxna Fatou Diagne soxna May Diagne ak soxna Fatou Badiane bàyyi wuñ kenn soxna Gekk yëpp di nuyu mbokki taalibe yooyu yëpp rek bàyyi wuñ kenn fu mbokk nekk ñu ngi lay nuyu mbokki aslm 2 ñu ngi siyaar ñëpp mbokki Ndiane di ko wër mbokk ma li ci aslm sëriñ Modou Diop ñu ngi foofu ñu ngi koy nuyu sëriñ Sidi Diop foofu ci marché sëriñ Sidi waaye duñ fàttee soxna Khady Dieng sunu yaay waaye soxna Amy Diaga mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara sëriñ Mbour Kassé mu ngi foofu soxna Lota Sylla sëriñ Mañaw Sylla ak mbokk yooyu waaye sëriñ Way Touré ndongal belal ak mboole mbokki taalibe yi nekk foofu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu dem ba njàmbur nuyu mbokki njàmbur yëpp tàmbale ko ci sëriñ Pape Codé Lo représentant xalif sa Kulu Mourid waaye sëriñ Abdou Fall moom Cheikh Moustapha Fall noonu la ñu nuyoo sëriñ Alhaji Fall soxna Ayda Kanta yi waaye duñ fàtte sëriñ Amdi Sall soxna sëriñ Basir Guy moom Mame Cheikh Mbaye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu foofu ci njàmbur sëriñ Massamba Lo sëriñ Oudou Niass Lo waaye duñ fàtte sëriñ Dame Lo sëriñ Ousseynou Faye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu waaye sëriñ Ndiaga Diop moom sëriñ Géry Wadane soxna sëriñ Modou Ndiaye soxna Ngeme mbokk yooyu yëpp mbokki gannaaw raay bàyyi wuñ kenn ma ngunte gi mi ngi foofu ci garasu daa Touba foofu ci Louga ñu ngi koy nuyu siyaare mboolem mbokk yi nekk foofu yëpp rek bàyyi wuñ kenn.

0: lakum lahum fasasa la yajalo wax ci saaru lan fal batil bala jox gay dar kendul lal temer bu ñom bakke ba jël ci daru man not ci ñaari temer bo ru ya waru juné bu ñew daru ba jël ci mbakke man not ci ñaari juna doono sakki kala la dam fanane jangala ya ya ba jofa jan ma jo si tekira ya lola di alfun ya xene bo
1: kenya fm
0: jazaru lan fal moy borom uneyni am soxto tak muk mbake daru te non bu ñew daru su delo waru say non mok nañ bu yag ma ko wax wa makra allah la wax wala digi niro wala wala kur non yep mok nañ yalla moy bur señ musa ne wala bi geej niro wala wala kur non yep mok nañ yalla moy mbur lila la bambali bu gay mbaxan ak bur ya nak mom fa darul manan dara yabal allah ci sey xiyanta mu wijilen amar ñewé la gont karam la baba yon sidi gawan mu war ci fadlullah rew may zawan al haji yusuf bab modik santam motax mu aj modik santam serigne mamar jaray magam ci sayir tam moko sekhal defal ko khadir kero la war wajan wu reeta guddu wu tuddu soxna mbacke koka tedd mam ci no war fa sum magam and ak ñom moy ngeelul seen mbacke manam moko mom ñinga dañu tuba bi ak ma xana ak mbur ya yep fofa ñuy dimbaani bañu ñu yor tuba ba ak ma xani mu laaj serigne tuba ñu ne ko maani mo mer ni mer de bu ma kenn ni maani ne len ko betu ma ko takusaani tay ji ci gaaw bi mo xamni ma gaaw kano dibe ndel gi legi lepp naaw alhaji sheikh ni ko kilay borom saab moy magi sheikh bamba temna wutu dam ma kerno mi no di rakam yu sa ci mom motax mu yennu ci yow tuba balum dal dina karti yep na ñu wey daru balati mi sheikh bamba wey ndakaru ciowa waxtu ciowa waxtu la dajja serigne dam ciowa waxtu la dajja serigne dam ñew di ñu daam niko maari sa jaam señ wala digal da ko ma wax lo mu nu ko mayna la ko lolu jawab la mu nu ko bul diglu ko dur bur yalla mu na ko yaay sama jawab fa yalla cheikh abdou yaay sama lisanul al jawab fil hal wa fil mali haraba min kitabatin shaytanu mal yada wal jundu sultanu sey musa ne wo bay la bamb mujj bin darul manan dal ni ñoker wolu nari bi dan kero la nak nar mu tudu shaykhuna kero la nak nar mu tudu shaykhuna wala nu da ko ka xamna shaykhana ak nar mu tudu modu fal deymani ño santu cheikh bamba mu gis mbaxani seri musa ne kero ak bamuy dem warul fas warul gleem day tank bamu dajé ak ndaw yo
2: yone gi deglu tenir fm 88.6
0: bamu ñëlé bamu ñëlé na juli ñaari raka faron gi gis ga gaay war koy fak ba musulmale la jog ba ñew fa guy ga ne mak dublu penku melni garga motax ba wa meri di war ngi gis ga goori amer ñewel di war mal guy ga fek tuba bi waji yam si daru kangam yep yep dal di waru bur yep ak nasaran ye ñep reub reubi tuba ba ak ma xani xim di sab sabi Sarbamadal no kayangi mangi yalangi yonen bangi sereangi

Buri Allah đặt ra xin sinh ra mới ra là ngắm bánh cơm ăn mà nâng cuộc đời này là cuộc bánh này là đi ra rồi so lo đi lên bánh nhà lo là nhom la ulu con lui lo là này lo là đi ra mà mà khai bi và khai gia phong gia khai nên mà mà mà khai mu bi mà khai nên cái đi cái này cái gì cái fetal ya agdum ba nga def ay ngar sa bamba dal ñoko egal dar visite keur ga koor nga dal di war innal lazina kafaru wamtana min tawbatin raw jaza masano butunuhum sakana aqaribu wal kullu minhum min sadidin sharibu bursina jikat tuba ba nga xaan ñen len fay ñakki tinu darul manan kara la bour ye yep dal di sawan tuba ba dal di war ñen lañ ba xaan karte ya dal ndar ci mbot tuba ba dar pexe yep dal di nil daru sikar jaga wa waxtu la serin tuba jog taxaw di wax ñu xam ni bour yalla jog kéron la ñepp wi fanaani jurbel kangam ya na cheikh bamba duñ ko gërmbal mbolo ki sax ci soger ñepp ñewon fa mbacké sakar doomi lat jor ya mamoon limal ma sék julé ak abdoulay xaar mour isa job ak ibra job di len xaar kéron la cheikh bamba di limuy nasran kenn la patawu ko ci buru sodan kera la sa bamba di le muy nasran kenn la patawu ko ci buru sodan na len ko geuf jigen ni meñayat nga na len ko geuf jigen ni meñayat te man lo ko dar dar ci gwet nga fab ko delo ci fukeray bokam ndax genn gudi dina tax nga am jenn lam ñu ne ko dedet munu noné la mel man sax bambal ma ti bay bal amna juroom yaara tak lu top kamal lu ma dara mama ñepp kangam yeppay mu jéddal ci jébul ak doomi bur ya nasara yi noppalu dal dina wul beddal ci daaru manan kérok la war ci fa ci di gawan kérok borom sam togg ci di gawan ñu dal ya nga dal ci darul manan bañu ñëwé la dal jaar ci jaakay ja ñu fa taggu san jaan lak makhraja bam salma la la walu mbokk mbacké wax leen fa lol ñepp mënu ñu ko féké ne ko ko sikki saka dal di alko gaaw kero logonte daaru bu fulku ko wadi li nga dem ko lay serign dam moma ko don xibar ma way ko ngir dam mba de nga lay serign ma ndjay fetu mo yor buntu ba kero mo kay watu amna ci lu ma don xibar

Alhamdulillah ya al-akhdum indam jalu gangi jalu dem khadimi Seri Musa atne Ma wakla besbe seri khibamba gontir daru jamdar Bowie garnar barnar ya yowaru Fuki fana juro nyinan ti gawu La bamba gontir daru dal disawo bi bes la soxna muslim bakke magal ba tax ma way ko yalla na ko agal serigne musa ne buñ ko nak mom duma way xibar yi te sulim mbor ya ndam yo war na mbri kero ñe ñe ko daru manan serigne musa ne kero la jeni dox fa daru manan ma jeno joko fasu si di gawan babu ñewé ba romba bakya bari la dal wolo nari wa ganari ahmadou falak saykhuna ñu dab ko kala ka togg ci gëlem gu mur ko ahmadou falak saykhuna ñu dab ko kala ka togg ci gëlem gu mur ko serigne musa ne ta takusani souf la romba sa baye fekk na

0: ngin jai ni kapulum gawa ni nela gadang juri ber nyagai fanani kada global bidu kudal singabu fa la jule ja murid jai na bok kada masamba kuro juub singem na joyna ba far jebul khol ba soyna mo tax la am fa ngabu xew fa ngabu bañ fa teraga la kile raw sabu mota basa bambe je fa ndiare mu señ fay dar yu bal fay dom mota basa bambe je fa ndiare mu señ fay dar yu bal fay dom kero la dalu wolu qadim baba ak sa xam sa tok serigne masamba Serigne Masamba kuro may len kriya motax ba altibaan fan dak diriya Serigne Masamba kuro may len kriya motax ba altibaan fa andak diriya
1: Kenya
0: effet taxaw ni sa bal bamba Subhanallahi fil bari wal bari ma ajran jawari

0: Alhamdulillah ya rakhdum indam daluga ngir yalla dem khadimi Serigne Moussa ne ma wax la bes ba Serigne Bamba gonté daru jëm nar bawé ganar barnar yeyo waru fuké fana juroom ñaan ci gaaw la Bamba gonté daru dalli saawo bi bes la soxna muslim bakke magal ba tax ma way ko yalla na ko agal Serigne Moussa ne buñ ko nak mom duma way xibaar yi te sulim mbor ya ndam yo war na mbeur yi kero la jene dox fa darul manan Serigne Moussa ne kero la jene dox fa darul manan ma jene joko
1: jene
0: ci jawan ba mu ñewé ba romba ba ke bari la dal di wolo nari wa ganari ahmadou fall ak shaykhuna ñu dab ko kala ka togg ci gëlem gu mur ko ahmadou fall ak shaykhuna ñu dab ko kala ka togg ci gëlem gu mur ko Serigne Moussa ne ca takusani souf la romba sa bay fek na ndek bepp as tay sa way fa mu ndam jakk jalo walo sa bay dal ni yok mom ni koy yadi sa way Serigne Moussa ne fek fa ken kudul man ci ndek bo du mag du ndaw nit ñepp daw ngir xare ba cheikh ba sa bay ni yok mom dal di joy de bes besi buna ko fas bir leg ma dal di delu si mu romba kanka delu laaj mor ma mor sar takka serigne mokku mbali ñogo siar bam sa fante ak ñom le wi jëm bay ci fa toy bay ci yalla wa ci yate fa la julé timis gudik jiber ja ndawal borom gawa ni sefa greja moy ñog ñay moy ñog ñay ni ko borom gawa ni neela nga dem jur ber ñangay fanani kadak la wal ba di ko dal ci ngabu fa la julé ge mourid yay na bo kërok ma samba ko ro juub se ngem na joyna ba far jebul xol ba soyna mo tax la am fa ngabu xew fa ngabu bañ fa terra dag la ki le raw sabu mota ba sa bam ñe fa ndiaré mu señ fay mu señ ci fay daar yu bal fay dom mata ba sheikh bamba ñe fa ndiaré mo señ ci fay daar ye wal fay dom kéro la dal lu wolu qadim baba ak sheikh am sa tok serigne mazamba serigne mazamba ko may len kriya motax ba altabaan fa ndak diriya serigne mazamba ko may len kriya motax ba altabaan fa andak diriya sahar gane taxaw di sabal bamba subhanallahi fil bari wal bari ma ajran jawari

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti fekk mbolo tok mu ni len ndax xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu len sama borom dafa ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dala di jéggel té dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ci aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joyi ci la joyi len bañu dara
1: iza kadabtu fasa arshul maliki wa kaza bi tasbihi kull malaki
2: mané dama bëgg ngeen ñing ci wax wax gi moy man ñu picc nak ndax man na ma wacc fa allah ya dong rek ñu ko doy bal xel dañu mané man ñuy wax wax gi kon ñu may ñi ñi koy met li ni wax yi ñakoy degg bam jaral len di ñak seen alal ak joy ñoy ñu sax len ci loolu bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay yu yobu
3: gannaaw neena yow si laqati man ahabba képp koo xam ne bëgg nga sama xasida bi dana la mën a àggale ca yàlla waxatuma la nga bëgg ko di ko jàng kon sag àgg ca yàlla bu ko nattable
4: sëriñ bi wax nañ sama xasida yi dafay dàq seytaan ida kataptu aw qaratu herwala iblisu fawran maa man taxawala saa bu ma bindee mbaa ma jàng iblis day daw num gën a gaañ
5: ci xasida yi rek ci xasida yi rek man mën a xam sëriñ bi ci xasida yi rek seen ku mën a bégale
6: ay nit ku baax ku yàlla nar a dimbale it bu dégloo bëri sëriñ Touba ba jaral ko ca jooy boo lëggatee yowmal xiyaam foo nga ñoom yooyee giñ naa ne bu du teg tànk mukk sawara ndax day fay sawara am na benn xadis bu ko yonent wax nee na pënd bi nit ki ñu doxee jëm ca jàkka ja ak pëndëb xare nee na ak pëndëb sawara mënuñu ànd ak ñaar
1: lam tan huni waswasatun aw lahu aw kadarun aw aafatun aw sahu
3: amul lenn loo xamee ne lii gannaaw alquran bu wéyee lu gën a gaaw ci àggale nit ci yàlla muy xasaayati sëriñ Touba yi ndax mi ngi ko jukkee ci alquran jukkee ko ci lawxul mahfuz jukkee ko ci xadisu rasulullahi salallahu alayhi wa sallam
7: bokk ci magal xasida mooy xasida de yëngal aras
8: iza kataptu tazza ashrul baqi
7: xasida day yëngal malaaka yi ñuy fett soo ko sàbbaal ni ko mouride yi defe bu ñu dégg njàngu xasida wa sabbaxat malaaiku tibaq haajat qasaidi quluba ahli badrin wa saaraxu li xifzi ahli sëriñ bi nee na sama xasida yëngal na xoli ahlu badrin yëngal na xoli malaaka ya doon xare ca badar ni mu yëngali xoli yeneen malaaka ci sépp tax na ñu dikk taqoog man di ma sàmmal sama njabot xasida moo gën a kawe lu dul alquran ak xadis lu dul alquran ak xadis rek xasida la gën a màgg sëriñ bi moo ko wax moo tax mu ne wa faaqat gayra alqurani wal xadis
1: xasaidi min mujizati muntafa sala alayhi man hadaahu wantaqa
5: xaas nañu am ñoom ñi fekk nekk liggéey xas dégg ci xas yi xaas nañu am
1: xaas nañu

0: ci dara jay seyna bu mukal som yalla serign gi rafetal suni dom ci dara jay maryam soxna kunta maynu lutax dun tayle dun fab kontu ci dara jay aisyatun fatima nitewo kenn nga tam fatima ci dara jay ruqayatun wa fatima sap mama jëm kaw da nga yor ma tere ma ci dara jay aisyatun wa amina dundal nu waddu mu ñawal nu damina maymunatu maymuna maymuna ci jul nu mang si ñu barke maynu mu'minatun muslimatun al muhsina tay le sa ndoxum jimmi nga yor nandal nu ci dara jay masturatun khadija khayratun salimatun khadija ci dara jay fatimatun
1: ak fatima
0: aminatun aminatun bi fatima ci dara jay fatimatun ak fatima aminatun aminatun bi fatima faral suni ayib suni ayib sunu ci kañaan jegalu sun may nangul li ñu ñaan ma delu tek ci doom ya seeni waajur
1: ma delu tek ci doom ya seeni waajur
0: ma delu tek ci doom ya seeni waajur nax yalla barke sama yali waajur ci daraja tu mi hatim mayni lu tax jigen ñu bax ñi ñew seyal bimina ma jëg soxna jëg touré ndax te mam ci daraja am doom yi tari bimina rakam jëg soxna maryam ma nan takalo bu dara tax nga sori ma

0: malakadim
1: malakadim
0: malwasila
2: singena
0: singena ya wasinga
2: jerejeu seigne pap diop ngi lay gërëm ñaan la yalla jamm barki magal gi
1: waaw silmina
0: silmina
2: Aliou Diop Diop nak nang ko tey Aliou Diop nga da jibul sax mom jibul dafa weng lol way njaay ji mo dakh Diop bi Diop mom sa way ne yam ci yow rek sin pap den njaay ni mu neex nga nan Aliou Diop da andul sax
0: serigne ko cheikh ci le tafsir serigne
2: cheikh ci le tafsir cheikh ci
0: Serigne
2: Oupp
0: Malakadim
1: Malakadim
0: Malwasila
1: Silmela
2: Haji di kadi Serigne Khadim je borom jokan borom jam gan Serigne Khadim
3: ñepp ma sa ju taxaw ca ko magal señ ci relo jar nako du le magal señ

0: santa ngeureum yalla ñi fi jaar ñamoon yeena ñi nga xamni gi won ci dugg bi ñi nga xamne jëm na ñak suun ngi ñaan yalla fasiyene haaju fasiyene haaju def dara ci posi def ko ci posadi wahdi hawaaji lasina da mo fi khidmati wa hablu famaram waghfir lana wa afina bil afiyati kun fi dharin khair afiya aslih umuri wa umura sahbi suma umura muslimin rabbi warham wa karimatir muhammad li khadrika al azim ya man amida ila li khama salam jangen jef jeur ngeen defati no fanano ak jam
1: budul kono bayim serigne saliw ñepp dem tugal ay serigne touba
2: kenyet fm
1: bambana ciasderba san ci gi da dil qam kabar da di julli ay serigne touba mbake ko sopp serigne touba mbake defal li nu magal kabar da di julli ci sobar ñun dano wa

magi borom daru fi la lettre jumaat bi sab aljuma lañ ko tabal ci neet bu lendum non ya na ko lambal ay serigne salu makki na lam yi tax na ñepp dom yagam fa guru kërëm bam tam leen ñu gëna gëm mu daadi dem ti yeggul ay serigne salu makki dañu bëggoon nga dess ñun.

fekki gog yi ñukoy fekki nak te bur yi ñom li lañ jappé won taranga muy mbolo ñu gis na sëriñ bi kat mi ngi leni xagn mbolo seen mbolo ngi babbi ko diko fekki tax mënatuñ ko xayo la ca resit moy seen sëriñ sa nga xamné ñomit seeni talibé ñangay babbi ku ñomit di fekki sëriñ bi di babbi ko di fekki serigne bi ginaaw ñomit ñu gisoon ne xajna li dara jala ci ñom te ginaaw ñi ngi babbi ko di fekki serigne bi bu yi dekkut kenn dootu len top ñomit meunatuñ ko xajo jaxase ga ak rambaaj ga tamuli ji di joge ci ñimalim jëm ci tuwab bi ngir lan roxale serigne bi ak tubab bi ba yak sen digeunti gis nga rambaaj nak li tax mu bon moy bala lay rambaaje ak kenn daf lay jige ba xam la daf lay jang dila jang dila jang dila jang dila jang ba xam la nga xamne kam lay rambaaje lam koy wax ci yow bu la xole day nuru luko nuru day gis luko nuru kim lay rambajel bu la xole lang ko wax ci mom day gis luko nuru te bobu turu serigne bi radiyallahu akum riram ak mbolo mi ag na fo xamne kuko xamut man nga ko ragal ndax lan limu doye di don adina lol doye dil mbirum minde fi nga xane lepp lu ne ci loxal doomu adama rek amu ci soxla xoluko yitte wowuko lu doomu adama reey amu soxla ci yow lu doomu adama ragal raglu ragalula lu doomu adama am taranga yaakaru dara ci yow du gis la nga yor du la falé budé dolé la gisout sa dolé falé wuko budé taragal gisout sa taranga falé wuko melom wu yi nga xamné nak boko xolé te xamoko dalay neru ku bañ jam te duko melom wo wi ñu xam ci mom ñom ramba joyé xamne bu ko tubab bi woyé yit bu ñëwé fi mom du suppi ca melo wa dara ñu gëmlo ko ne ko tegula fenn ngir bu gisé melom bi bu tubab bi gisé melo señ bi japp ne mom la tegul fenn motax mu melo wi ngir won ko ne ko teguma la fenn da fekk na melo wi mom nona la ko yalla bindi waye xam nañ ne ni ko yalla bindé nañ dem melalé tubab bi ne ko melo wi ko yalla bindé duñ ko gëmlo ne ko yalla ko bindé nona waye dañ ko nan respecté wu la ba nga xamné xamé né l'éclair que ma nékkon dar nékkal ma nékkon luga nékkal fa borom dar bam gëmé la ramba jey wax mu jotlé wax ja borom dar sakku ci sëriñ bi mu wisi ko fekk sëriñ bi japp am gant yoni mam tierno fekk non nañ ko serign bi amul yitte ci yow boko woyit dula wuyisi wala bula wuyise yit dula falé bobayit jang nañ ko ba xamné bu amna lol bu ca nekké digënté mak boromam subhanahu wa ta'ala dar mënta tax mu dokko mu yoni mam tierno ba mam tierno agge tubab ba xawna tak ndax mer ngir lan lañ ko waxon nam nuro ak la am ci la wax commanda buluga ngir mu andil ko serigne bi ak lum ko man di fek loko man di fek amul ma xaar jël ko indil mako xissa bu guddula nam

0: mam cierno deluate yonu ñaarelo ngir wax serigne bi foko fa ñak dem gi tollu borom dal serigne bi yabalat ko ngir xamal ko ne ko mi ngi ñew netil nañ ko fi nga xamne bamu agge wax na ne bamuy wax ak mom dafa fek kenn ci rambaaj ya ko don rambaaj nga xamne li mam cierno di wax da ko don salvagne yalla may ko xel ak ñor mu wër yi wat kenen bam xolé kanamu borom dal di sahar tam xamne limay wax lu saharal kanam joge wu ci mu xamne ki day soppi waxam mu dal di dugg ci dekk ba fekk yalla defon mu xam fa gor gu ñuy wax Barian Diaw mu dal di dem ñaan ko ngir mu ñew jotlil ko ay kaddom bim ñewé Barian Diaw xamal ko ne ko ki ka da wax ne dafa ragal ne ki ka don jotlil kaddom lim lay wax bokut ak lamuy wax mu bëggoon ma ñew man jotlil ko ay kaddom bim jotlé mo ne ko ki di lim fi wax lepp mom bokut ak lima ku jekk ki don wax dal di jey beg lol contane ne ko nak legi kon mayna la bo demé nga wax ko mu wacc te ñew dina wax ñima waxon ñu jël ci ko ñu tok xaar ko barab sangam mu fekk leen fa ñu and ñew mi ngok bis bi di bis bim amé lepp lam bëggoon ci sun borom subhanahu wa ta'ala tax mu ne waxtu accepté xeer na ci sa cantu bop dama bëgg mbollem fufi julit nek nga sant lema ci sun borom subhanahu wa ta'ala waye bokku na ci lan ko wara wajale lan moy sant lan moy sant sant hamd ak sukru hamd ci lammi leen sukru moy jëf waye yépp ci sun borom subhanahu wa ta'ala lay delu alhamdu wassukru mahan lillahi bolem xéti cianti ñent lañ yalla képpaleen yellol ci yalla képp la yell gan ak gan hamdul khaliqi lil khaliq hamdul khaliqi للخالق حمد الخالق للمخلوق حمد المخلوق للخالق حمد المخلوق للمخلوق من با يالا بينغو دارا نتا ويتام غا جس ماغايام غا سبحانه وتعالى ت بينغول kenn ku koy sante moy sante bopam laysa kamislihi sayun amut lu melni li bam binde mbinde fi gis ci ño xamne nya nga ci lam len sante di moy taniku lam len tere mu santal len bopam ni'mal abdu innahu awwabun ak cantu jam bi yegliko sunu borom subhanahu wa ta'ala defal mun alhamdu lillahi rabbil alamin ak jam bi moromum jamam defal ay taranga moromum jamam defal ko mu sant ko ndax lolé mu ko defal ci sunu borom subhanahu wa ta'ala la joge kon cant ka ci sunu ci cant ga ci sunu borom subhanahu wa ta'ala lay delu sukru moy yegne yalla la defal nangam defal la nangam defal la nangam ngene beurit julli ay rakka yu beuri ngir sante ko aw tedd ba xaju gudi nga yegne yalla di moma defal li yalla lima nang xalat fam jaar yow fep ngene beurit dok say nelaw and ak ciawarte julli ay rakka yu beuri ngir sante ko sa borom subhanahu wa ta'ala wala yegne yalla la defal li nga wor ay fan ngir sante ko sun borom subhanahu wa ta'ala wala yegne yalla la defal li nga lamb sa pos genne lu beuri joxe ko fi sabilillah ngir sante ko sun borom subhanahu wa ta'ala ak yenen yu mel yi tiant gi borom di fessel ci ay jëf mo ëpp doole tiant gi yam ci xol ak lammiñ tiant gi boromam borom yek ba jaamu yalla gu yag ngir sante ko yalla wala tiant gi boromam yek ba lambu alalam sak ci lu reuy ngir sante ko yalla tiant goga mo gëna reuy tiant gi yam ci xol ak lammiñ ndax ki tiant gi dafa yobale dafa meuna yobale ge te ge meunta yobale gi sukru da meuna yobale hamd ta hamd meunta yobale sukru lutax fo fek kuy fessel ak tiantam ci ay jëf rek bu fekkul won mu fess ci xolam mu fess fess ci xolam fess ta del du ko man alal nim saxé ci xol ku ca mana jël lu ruy joxé ngir yalla ngir santé ko yalla da fek tiant ga deug ci sap xol bu deug won ci sap xol bu deugul won ci sap xol do ko man kon maggal tiantuk jeuf la maggal tiantuk jeuf la jang alquran ci guddiya ak ci beccëg ya ta selal ko tuddu yalla ci guddiya ak ci beccëg ya ta selal ko berndel julliti yalla yi ci guddiya ak ci beccëg ya ta selal ko selal gaay fexé ba mengalé ko ak na serigne touba gëreem fexé ba waxtu wuñ non suppi wat defin ya yow mom sa jëf saw defin kenn du ko lal moy genné ci lepp luy tiaxaan genné ci lepp luy nurum po magal du festival magal du festival festival ña fay dem chambal chambali mo len fay yobbu lek ak nan dedet ki dem Touba bum ko jappé nona pass bëgg na gatt gëna neew pass mënta gëna gatt wala mu gëna neew jëm Touba ni da ngay magali sa xel miwut ci dara lulul la ngay lekki wala la ngay fay nané mam dalba nga xane fo dalon ren fo dalon daw sax mu xaw nit net li la abdalam mu xawa bak gëna bakane fa nga dalon atan nga sansé fa nga atan nga fa nga sansé yow fa nga dalon lolu pass pass gënu ko gatt ndax kenn ku ne la nga passé la nga wajé soko togé won fa nga joggé won kenn dula daqub reer mbab añ kon lolu waru fa yobbu kenn muy lek ak nan serigne bi serigne touba radiyallahu anhu lo gatt ab deg xam touti ci nam doon dundé xam touti ci na mag ña doon dundé ak mom daray tiaxan musuñu ko bolé ci lañ dan jëfël lañ ko dan jëfël lam leen dan ci ci lam leen dan digal dara luy nurum po wala dara luy nuru ay tiaxan bari na lol nak yu ci sama mas gi rur legi ta bokku ci magal bari na lol lu ci sama mas gi rax ta bokku ci yo xamne fal couleur kep la man nga berne ba ñepp xamne berne nga ta am podu ca am berne man nga ko def ba ñepp xamne def nga ko tam poddu ci am ngir nak boko bëgge selal delul ci ciosan la señ bay jaxate da wax ne lu yagg rek am xumak jëf ju yagg rek am lu ci rax lu ca bokkut motax lo bëgg sellal rek delul ca ciosan la ak lu mu nuru lu wessu rek xamal ne lolay deug luñ ca dolli ak lu mu nuru lu aduna rek aduna kep la du leneen lu mu reey lu ca dolli ku luddul yalla aduna la kesse maggal am fo bokku ca maggal mumbai bokku ca maggal falkulor bokku ca yi nak boole nañ ko ci legi ba melni ciala moy indi yi ñuy gis nga xamne bu jalle ciowli ne ko diiw def na li diiw def na la ku ne di joxañ nit natal yu ne ñu woné ko fu ne ñu way saare ko fa ku ne wax ci say géré de sel lolal dara wëralu ko luddut nun no wacc yoon won warona aw rek nun ñin digal no wacc yoon won warona aw moy wan di jëfé ndigal nako mourid yi jëkke daan jëfé moy bañ ca rax daraay mumbai bañ ca rax daraay fo maggal VIP dajé fi barab melni ñuy xaware ku gëna tak ku gëna sol yi yuñ ca boole la waye bokku ca yi yuñ ca boole la waye bokku ca nepp wep maggalin wo mënta maggalé kër señ muntaha wala boko fa maggalé yit dang koy neub ak foko meuna defé ak koko meuna andal ak kuko meuna organiser bu ngeen ci seen to dara ay serigne bi rek yeena ci ak woro ñewal serigne serigne Moussa Kada wax ne lu way deful ngir yalla ak rasulu do ca amub yool sa jëf jëssulu yalla karim la bur du fay lu yellul na ngeen di selal jëf ye tay daw lu yellul bu len di wote dajalo ngir tiaxan lu yalla samp kuko daane jaxan bu len di fo ci bis bu yalla magal ngir ku ca fo wala ngir ku ca moy sey cieur danañ ko lagal ngir waju moy yalla ci bis bu mag mba wéru koor sa jëf ji dotul ag goor ak jigen ñoy jaxaso di tiaxan dina waral mbassum dewen du la xan kon la war kay dem moy xam la la yobbu xam na nga fa wara mel xam na nga fa wara nekké sante yalla lay defi nga wajale sa bop mel melo kuy sante yalla wajal ko ci sa jëm wajal ko ci saw melo wajal ko ci sa ciolkin wajal ko ci sa watis ak fexé ba watu watis yiw ciol ke gu yiw ciolka da am da am ci ciolka yi ciolka go xamne noko meuna solé yiw jigen ju sol gor gu sol yere jigen noko solé yiw mukallaf mu solop kilot noko solé yiw tew tuba yu xat yi nga xamne balang ko sumi ñu japp ci noko solé yiw yoy da fay jigen na sol cioluk jigen gor sol ciolu gor jigen na ciol ga jot na fat na yaatu yi lu ca manki meut ta touba nak mom yiwo defa mom boko defé ca saasa ga koy gis ndax dara geunta don gatché andak say nawle jëm di dugg fi barab buñu wara siaré ñu bayyi ñepp ñu jall téela ndax lan no waté sa bop wala no tenté sa bop wala ciol ka go sol kon da am nuñ wara wajale magal la ci dess xamna ne dañuy bayyi Seyd Bakari dana ñew nu and ko ak mom moy niñu yeglé magal ndax yeglé wi ni magal yi it baxul waaw yeglé magal di comédie gis ko xamne day solo baylat ba mu jek solo maxtom ba mu jek nga def na lu lay def muy ngap cipp cippe ke def ya fi dof yoyu sayd nuyna la
1: jerejeuf cheikh mustapha tay mom yow ya ubi safar ga waaw ya ko ubi falillahi alhamd
0: alhamdulillah
1: yaakar amna ci yaakar lu na lol parce que fima la fekk sank ak fi nga teud won na ma ni safar ga dana reuy tay
0: waaw ma ngoy netti ali ndjay legi
1: safar ga dana reuy
0: alhaji ibrahima legi dana la ko netti bu genné
1: inshallah ma ngi lay ziar am bekté lol bok ak yow plateau bi
0: waye
1: ci wérru safar
0: safar wu tedd bi
1: waaw wallahi ndaysan sante yalla alhamdulillah rabbil alamin nga def na nga dan def rek toujours luy baxal penc mi ci nga yëngu ci lu penc mi di amé dal ci nga yëngu té daluk penc gi nak dañu jig ñun ñëpp waye bu penc mi dalalé suñu jigé di la ñun
0: ñëpp
1: waaw kon fexé ba penc mi dal dafa am solo ci ñun ñëpp nga andi lu am solo muy magali ak magalin wi ak li waral magal waye yeglin wi tamit yang koy wax legi yegle magal melni ku yegle ak sabar wala ak ampo lolou dafa jaadu legi nak xam nga lepp dañ ko jox activist yi jox ko tamit ñi ñi naan ay influenceur legi da nga gis influenceur bo xamne admi yep mën nay wax ci luy tass magal wala yak ko wala luy yak gamu bu siwal gamu jote ñu ne ko yakoy siwal wa legui koku ay bokam rek la meuna wo wo ay bokam ñu bari fa ngeen ni dañu ñew yak magal fekk yeena ko neewon hotel bam wote ay bokam ko wuy ci tay bo joxon ku melni waji yeengatu ci alquran makoy ñaanal lol yalla nako yalla fay muy albadar nga nako yow wa yow ya wara siwol magal mu siwol ko ay bokam dañu wuy ci bu ñu wuy se dañ fay jang alquran dañ fay wacce kamel dañ fay firi alquran dañ fay rungé ci alquran waye tay bo joxé kenen mu woté ay bokam rek lay waw lolu rek moy problème bi Mustapha fi mu tolni nit ñi ëppalenté mbolo mo leen gënal gëna baxlé té yalla yonam nekkul ci ëppalenté gëna baxlé rek la soxla waw yalla gëna baxlé rek waw li li yabluwakum ayyukum ahsanu waxul aksaru amala
0: ahsanu
1: gis nga ahsanu gëna bax la jëf rek jëf yena bax nak waye ka gëna bax la tay
0: wër
1: waw
0: allah
1: dina am ñu ënd lu bax waye ñu gëna bax la
0: ñu gëna bax
1: la waw ayyukum ahsanu amala waw dafa am solo mais nak ma al asaf malheureusement legui fi aduna tollu influenceur yi ñom lañ jox lepp da ngay dégg sax ab influenceur rup tidiane nga gis mu solo ñu ne tay li moy mod gam gi ren influenceur mouride ba solo ñu ne li moy mod ki magal gi ren gis nga magal gi mod bi mo doon asukuru jeex na du won lenen
0: leg legin ma gis yenn phénomène yo xamné alaaji dama ci am lu metti lol moy di woné magal nga ñew nokoy woré moy lek manam lek gu beuri manam daw bama da ngay melni luko theater ki lek na fa beufeur wala lek na fa ba nangam nga xamne day melni excessif moy djublu way ba
1: objectif
0: ngay dem ñep sen djublu way moy dem lekki
1: waaw
0: nga xamne manam lek manam au lieu que ñu woné
1: c'est très important fi ngay wax am solo xam nga day dugg ci li ñu wax legi man
0: ak lu am solo lañ fay def conférencier am ci ki ya amone daw way do ko def da ngay commit lek ga ngay woné nan nga yi bama lek boisson ba bama wéré ñu di ma ci forcer kessé
1: yoy rek la moy li ma la wax affaire bi ci loxoy influenceur yi la nek té ñom ay vue lañuy wut légui nak ñom bari la mbolo lañuy wut mbolo mañi wo baxna wala baxul seen yon nekku ci na bari ñu leen sétan légui nak xam nañ ni buñu waxé isbu tarxiya dafa laaj xam xam puisque ay borom xam xam rek fa daj bo waxé raw do rayahin dafa laaj xam xam légui nak amuñu yoyu luñuy motaliko ampo ampo rek lañuy motaliko gis nga Mustapha buñ fi nek gis nga magal jaruñu fi nek nan magal gi du lek kessé ñun ñep xam nañ du lolu ñun dañ ko xam ñun ñoo dafa am mbolo mu jog bëgg ci bir magal gi ñu ubbi fa seen boutique ci bir magal gi dañ fa ubbi boutique ci bir gamu gi dañ fa ubbi boutique lolu am ci rewmi sank yaangi nan dem kër diw ak dem kër diw necha la la neex lolou mo neex gaay man dalu vip lay dal luy dalu vip est ce yang fay julli
0: est ce
1: yang fay tuddu yalla
0: est ce yang
1: fay jangal quran yang fay wetalatiko sa xasaay di lan la mais dalu vip bi yep
0: dafa bari ci nit ño xamne fi ne cheru magali boy tay bo dekké touba comme nun de gis gagne ñew di dem day melni manam bagante manam ñi say xarit ñew ni ci ci groupe bo ñew ngeen tok tuti groupe bo wat dem ngeen toga tuti groupe bo wat ñewat danaka ñu ci bari fi ne yu mel non lañ japp ne moy
1: waaw deug la parfois nga gis ku melni Mustapha bëgga def démonstration de force ni Abou Bakari sama kër ngay dal ran fekk amna lu mu bëgga jaay Abou Bakari amna lu mu ko bëgga won tay bu wonon Abou Bakari tay fi julli rek afi am lek amna fi nan amna fi munu fe ñak li it amna fi waye du won lolu Abou Bakari
0: julli joté nga lal si jaaray
1: waaw
0: genné satalay
1: day fin
0: day defar japp kay ñu xamné fi kat
1: waaw wutab xalé mu noddu ñu né julli jonne
0: Allahu akbar
1: waaw légui nak xam nga luñuy privilège dañuy privilège mi moy gëlem nga mu ray filmé gëlem gi posté ko gëlem guñu rendé day tour drette lo cey posté nag ya nga posté yak nga posté modo lo ci gis ci bir yak ga lañuy xulowé wérante ga bari puisque da nga nan dañuy def li ki ni la duñ def la lolu yep luko andi defu ñuko niko borom diglé buñ ko defone nim ko diglé Mustapha do sonu duma sonu ñoñ Touba duñ sonu ña dëkk Touba dañ sonu gani duñ sonu ciow li ci am yep indiscipline bi ci am sax ba ci accident yi ngay dégg ñuna waye du borom ñuna Mustapha nen waxante deug
0: non no jël sunu yefi ba
1: praxta sunu raxta ban ko ci raxé nak yalla genn ci te yalla lu mu genn du jagati motax luñ dugg ñun yak ko waye fa yalla ne jubal fa demal fa raw do raya nek demal fa yisbu tarx ya nek
0: ak ñeneen ak ñeneen
1: ñu ñu tudul demal fa ñu ne man Mustapha demna ak Dakar TV Touba ba ñibis conférence sur conférence billahi allazi la ilaha illa huwa directeur général bi PDG bi bima ko tégalé débat yi dani ma mais li fan la manako Touba la billahi ay borom xam xam jogi partout dans le monde Mauritanie Niger Nigeria Abu Dhabi di wax ci asukru diko def ko débat di wax ci tarikhatul
0: mouridin
1: xolal débat yu mel nonu la fa indi bima ko ëndé ñukoy tek ci télé bi dama don laaj li fan la manako li magi ñu nekk ndawon Touba manako fi ma la don tag goudi gi dem oustad mam cheikh lumi dama koy jël témoin amna ci bo xamanteni mom mo japp suñu pdg ba yobuko fa kilifa yi fañ len dalal manam Mustapha manak oustad bañ fa duggé embarade so la ñam do xamni ci ciéré ngay ñëkke ci ciém nga wara ñëkke ci lo wara ñëkke autorité yi lañ len fa tégal mom ku ci genn doto talati dara
0: ah mi ngok waye téwut nak ya ci dess matna seuk moy bel
1: bañ fa genné ci conférence wala ñu jubal jël len ñuy def conférence ñu jël ko en direct ma paré samay élément ma yobbu PDG bi dama laaj li fan la manako li Touba la won magi woné ka ndo won Touba puisque tamu ñuko won lolu lenen lañ koy won
0: day dem nak ba yeñ lay won day min day bari ci say beut ba da ngay defane yoyé rek fa am
1: ah yow dañ la
0: fi fekk na ñu lo mo fa gëna niew
1: non xam nga mbon tay da ngay gis auto bu la né ila Touba bo démé jaaru sa ci yoon ci ñal wi la jaar ba bari bind ci ila Touba koku jaaru Touba ngi fenen ila Touba rek la ci bind waye mom nekul Touba ila tiwa won nekul fofu fenen la jaar
0: maga ci
1: koku jé yifi bopam la nek légui nak li mo neexul wax ci penj mi tay bokay wax ñu naan da ngeen di charger nit ñi da ngeen di nangam da ngeen non diine dafa am yoon tay ñom seen politique bi bo ci bëgge duggal lu ci andul dañ nan la du fi amé puisque dafa am ay règle ak ay norme yu ko teunk bo démé ci seen football bi da am lu ko teunk règle yu ko teunk boko bëgge xëtt dañ nan la du fi amé ñun tamit suñu li ñu né dafa wara am lu ko teunk ku ko ci duggal ñu dello ko
0: ñu dello ko ne la li sa yefa jëlal way bo bëgge gëmlo nit ñi ne len magal mom bo ñewon bu le nexé lekkal nana teudal
1: waaw
0: nga xam maam loola rek mum manam ñew lek ci kep tuyaaba la
1: mais donte la tuyaaba la nit ki xana fu ay nit dajje heure julli jot ñu julli
0: julli
1: fu ay nit dajje wata wasaw bil haqq wata wasaw bis sab fu ay nit dajje lool war na fa am dañ waxante deug sa fonte fatelante yalla waye dajje ci bereb boy finale coupe du monde bi boy messi boy cristiano boy lamine yamal ba jog paré lek ba dis dem na kenn du ci julli
0: ah moy kon yow magali nga te xamu la fa yob
1: xamoo lu la yobou xamoo lu la yobou té lolu débat yi fofu lañ ko wara orienté Mustapha
0: wayé nak kañ lañ ko wara orienté
1: da nga gis télé bo xamantene at mi yépp am pécc la doon def magal gi 18 safari dina fexé ba 11 jours dana ko jox wa safar ñuy xey di wax safar bu ca paré yonam newato ca da koy def rek pour capter ay publicité gis nga tay ñun ñi ciñer at mi yépp ci li lañ néwon ñun ci magal lañ néwon ak sant ci ak sant lañ néwon at mi yépp yépp yépp mais del xol bu publicité magal ñoy xam nga ñan lañ koy jox ñi doon def coupe du monde bi en direct ñom lañuy jox à publicité tay bu ñu démon ba seen publicité ñukoy téyé di ñun radio yi wax ci diiné at mi yépp mu néw mu bari ñom lañ koy jox légui ñé tuup ñoo fekk ci
0: la ca dessit safariyat yi ñuy def nga xane bu jubse kenn ku ne ruqu sa nga ne bala nga magali faaw nga ne dara safar lolu it luñ rax ci magal la way bokku ci
1: wallahi ndaysan
0: manam gis nga Touba bo fa demé nga xane teli bu baax mëno fa jaar manam tay la nga don safaré yow koñ ba nga dëkk tay bo demone kenn ku ne ca koñ ba joxew 1000 francs Touba ca kanam nga joxe sa 1000 francs kenn ku ne joxew 1000 francs mo ëpp ndariñ fouf da non dañ ko ci bolé ba fini tay bok da ben ci misal di nga gis ko xamné bu safar yi jubsé lu né dañ ko man nañ ko ci sasu mak
1: wi
0: mi défé senu koñ lu né mu def ko ca waye fini tay ci misal man na dem ba Touba Aboubakar Ndial mamay dalal du tek ñaar deureum ci loxom bu ba muy ñibi amna ko xamné sax pass bu ñibé ya ko koy jox ngir mu mëna wagné ko
1: safa yalla na la yalla fay bi may dem Touba ané bi ma ñëk ka dem Touba mangi am 20 ans
0: man la ni waxtu ubi wala jota bi
1: 88 628 0618 gaay kep ku bëgg dug fofu la 20 ans la am bima duggé Touba ma ñew lire ñun groupe bima andalon ay jeune lañu ñoo bok quartier buñu dëkk ñi ay étudiant lañu ñi ay élèves lañu ñun ñëpp ñu andando dem dal ci kër suñu xarit ma gis ni ñun nombre biñu doon ben action ñun def ñuko ma jaar ci souf gis maire bi am numa def ak mom biko ñenn ñi yegge ku ci nek réagir mané kon li baxna ci puisque ndeke gaay dañ ñew ba Touba bayyi lepp ak wa kër ga tay yow kër go dal le minimum man damay dal kër Moustapha yalla dimbali na ma amna sama kër ñetti saaku ciép ma gaddu wala benn ba yobbal
0: Allahu akbar
1: sama kër amna fa ñetti gatt genn gatt gi ma bañ koy jël muy dundu mëna am problème ma défar ko def ko ci saako buma deme jox ko Moustapha niko yok ko ci mbolo ni fi lolu Moustapha du ko yek duma ko yek dana yomb mais xolal jigen ni fim tolli Moustapha xam nga lu ñu jëk dundu safar yaat yoy nga wax ci koñ yi amna ci jigen ño xamantene koñ ba sas lañ leen dañu wara ni rolé hôtesse ñu paré ñom fañi magalé kër gañi dal dañuy hôtesse kër ga dé ñom amna ñu seen ak hôtesse ñom seen groupe bop fañ joggé ñom seen kër wa kër amna ñu seen hôtesse bop Moustapha yow li boudé Aboubakari ko la koy jox bou la ko joxul ñu dégg leen sepp sey yëngatu ci wa Aboubakari fu mu mëne réglé li Aboubakari da koy réglé 21 jours ñu ne ko ga mo ngi ni taxaw mais Moustapha kan la ñeu am xaaliss kan la ñeu denc xaaliss kan la ñeu tabax kan la ñeu dem tali yaq Touba ñu défar ko
0: manam xaaliss bi mom force ñu def ko ci lifiné
1: waye
0: nañ koy def ci yitté
1: ci tay
0: lu ñor
1: ñu def ko ci mais jëlëb xaaliss diko hôtesso jëlëb xaaliss
0: dafa am yoy dafa ñor
1: ñorul
0: te bokku ci
1: du bokku hôtesse
0: lu lan la ci magal
1: lan la ci lum koy defar ak lum ci yaq amu ci ak defar amu ci ak yaq hôtesse mom bu ci ñëwé defaru ci bu ci génné yaqu ci kon lum fay wut
0: dara
1: buñ ko ci dool
0: nit ñi
1: mais yoy lañ tek seen bom nga gis non dama defone safar gi ané passé bu mako defatul nit ñi dañuy am na te yow mi koy def financièrement xam nga ni mënoko
0: ayo legui est ce que mono dajal manam tay fimni ci misal nga la nga narona safare nga dajale ko bam jek nga dem jox ko wa Touba ci kanam
1: tay amna dara ju nek fofu jegal dara alquran tay bo demone yekati genn walat ga jox len ko di len dajalo len fi ngeen jang alquran rek ñu paré ñun ñep ñu joxante café ñaan
0: yewew mu jeex
1: lan nga lo defal seigne Touba fofu
0: lola kon do
1: lo defal mam seigne Touba ya kitabal karimi anta habibi wa khalili
0: waye lola kon do am fal couleur
1: lolu la te Moustapha legui amna ci safar yaati lu ci am ay jeune yo xamanteni dañ fay def yo xamanteni ken ñamé wu la ko wax bu safar gi tassé da nga gis police japp fa ay nit yo xamanteni ci ay jamanté paka ay affaire de cogna cogn da nga gis cogn bi ñetti groupe nek ci ku nek ni day safar
0: mom dal lu ñuy wotel yalla bo ci raxé sa yefi bop def ci lo wërta def rek lolu la ci yu ci bari ñun no ci rax
1: no en tout cas ñun ñoko ci rax mais mbir mi ni mu meloon ak niñ ko fekke
0: no ci rax suñuy bagage rek
1: waaw buñ ko ni baye ciow du jib
0: sey di mel na ni waxtu wa ngi bëgg ki lo indi tay
1: waaw tay ñun ñu ngi wara wax ci al akhlaqu tayyiba
0: jikoy
1: rafeti mom la maam serigne touba bëggoon motax mu déné day sante xéewal yi ko yalla defal gis nga kay na sante la
0: nga xane kon boy dem touba jikku ju rafet nga fa wara
1: yobale waaw
0: puisque bëgg leena won tay lan moy jikku ju rafet
1: touba le hum wa usnuma ab ya mom la yalla wax waaw te usnul ma ab kan moko yam borom akhlaqu tayyiba moko yam légi nak buñ la wowe touba dañ la wo nga gëna nam sa jikko rafet
0: ngir mu gëna rafet
1: gën koy rafetal
0: bu rafetul won mu rafet
1: bu rafetul won mu rafet
0: bu rafeté mu gëna rafet
1: gëna rafet waye démo fa ngir njibisi ñuy laccé ya démon touba wala du won yow donté la nak nangu na ñun nit dem na makka ñu war né ca lenen waye ñun nañu fexé ba buñ démé touba njibis
0: kon dal jéxiti magal gu nangu bu kon man nañ ko xamé ci nga joggé magal kula gis xamne yow mi amna lo spiku
1: Allahu akbar Allahu akbar waye dañu joge magal xam nga lan la journaliste ñeukante frasque yi
0: toj
1: ay frasque ñu joge gam ay frasque lañu ñeukante kenn du ñeukante la fa gëna bax da ngay xol ci li oustad bañ ko wax cérémonie officielle bi fofu ñu ngi xol yan frasque fa am ñu genn ko en direct tay li la jomay wax tay li la sonko wax
0: di dugg ci ruq ya gëna xat di xol xam nga loolu
1: lo xamanteni trois personnes
0: la ñet ni ma tu trois personnes ñaara koy def
1: waaw ngane 100% yeen ñep dina len ñogal yegal
0: ñaan ñaan
1: waaw minorité bi nga jël ko tek ko ci kaw majorité tay loolu lañu andi Moustapha
0: dañu koy andal
1: tay ñu ci and ak Mohamed Gueye lay Makhtar malay wax nak ni nga ubbe safar gi rafa
0: alhamdullilah
1: tay genn bu yanji bi
0: tay dañ doon tay comme besub safar la
1: mom way
0: ñu ne nañ safar
1: tay mom dama la xawa jaawale Seigne Abdou Khader la la jawale waaw tay mom la la jawale
0: wallahi comme jawale nga nuro le nga mak
1: wallahi mom la la jawatel wallahi ndaysan
0: alhamdullilah
1: borom imam ba
0: waaw
1: sunu imam yalla
0: ko ubendo ay ati ati
1: allahumma amin amin inshallah sunu imam bobu nga xamanteni
0: and ak rectal
1: wallahi ndaysan
0: ta yalla yobunu ci magal nu fekke ko ta talko
1: talko inshallah
0: ta def ko ci nako serigne bi beugii
1: wallahi ndaysan
0: alhamdullilah
1: wallahi ndaysan
0: kon bu len tokhal senu deglu buñ jogé
1: 20h30
0: koy andal
1: Mohamed
0: Gueye Lay non la len dig dajé alkhamis xamna alkhamis jinu jamit no ngi ñew ci tombe bi rek manam ñu dekk Touba yi ñu wara terto nit ñi ak yi mel nona rek kon dig dajé alkhamis wa salam alaykum wa rahmatullah
2: dem Dakar ñangay rabbi mar ñalay la kenar tayla serigne seydi jaay ñalay la ko ngay ken diine nay jamla jisal na guray wadon namaray malaka koray magla bamuy tabaju serigne bamba hep la fare am ci jib rila kerag lan ko fay mu am nak reey safar luñ faray nak la

latax ñepp ku dem ñu fa bàmbalam xarit nan ko lam yaf la ba ñuy tontu waaw sunu ngon ne waaw gabam duñ ko laaw fit la suno ngon ni way sëriñ soosa tey yamak moo ni may way la ba ngay tàbbi géej di way ngeen ji géej.